0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio
1: GTX 500
2: Foundation Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix?
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girt.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
5: Oo. Uh-huh.
6: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
5: Sir Dennis,
6: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, pod, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism
5: makatabang,
6: sa
5: Jod.
6: Atong gikaon. Pero kay di man ka mo inom DTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon sa GP.
5: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks?
6: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Kana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
5: Gusto.
6: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
5: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
7: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: So, Maujudok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
6: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giunsa na gisibian. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
5: Nya,
6: muhulat pa ka o mabankrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
5: Kayo.
6: Especially kung parisan nimo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress. O ang free radicals, mo ay muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
0: DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dyan akong gibati nga anime.
0: Mighty C, ang alkaline ka vitamin C.
2: Mabalik sa mga butika.
0: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ka vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
6: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, kung ilabi na ang atong atay o apdo nga kinigapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
5: Correct.
6: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
5: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
6: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag nila almoranas. Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
5: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
6: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayong nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung naa kay problema sa imong digestive tract.
5: Correct.
0: DTX 500.
7: Ako dahil si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
6: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, ga-indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
5: Uy.
6: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
5: Mao
6: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
5: Brown.
6: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon. Or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga po Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
5: Muna'y kuyaw.
6: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
2: DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape,
9: naayo na ako.
2: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna Tagaamlan. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
9: Mm.
6: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
5: Muna giingon dok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinik ka diyo fresh.
5: Kayang-kaya,
6: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
5: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahira jud Sir JP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
5: O bitaw. Ayun amog padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
5: Mm.
6: Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na na da, Sir GP, sa added benefits.
5: Oh,
6: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
5: kinisad
6: maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
6: Naajay panahon Sir JP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
5: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
5: pa. Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
5: No.
6: DTX Premium Coffee for the best experience.
5: Mm.
6: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
5: Good bacteria.
6: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio? para sa maayo nimong tiyan.
5: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
6: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
5: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
6: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
5: Correct.
6: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
10: D3Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
13: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
13: nga may D3.
14: Apalit sa mga butika.
13: D3Bio.
5: Sa tua palang ba-ba, nanatay probiotics.
6: Correct.
5: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kong imong gihiwaan, gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
6: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
5: Dili.
6: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
5: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
6: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria, ana.
5: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
6: Unya, naana sa imuhang ginom nga Plin D3?
5: Wala jud.
6: Wala jud.
5: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
6: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
5: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
6: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
5: Correct.
6: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
5: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
6: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ragyapon ka kay bastante man ang imong nga happy hormones.
5: Gusto ko happy ka.
6: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Monay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plan D3?
5: Wala.
6: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
13: D3Bio.
15: Oh, si Richard.
16: Siging galabad akong ulo.
15: Taas na dahil kong blood pressure.
16: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
15: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
16: Normal lang akong blood pressure.
13: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
13: nga may D3.
14: Kapalit sa mga
13: butika. D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay Epicti.
6: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
5: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
6: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
5: Ay, perfect.
6: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. wala kini side effects or GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
5: Correct. Wa jud na side effects doc. Nay pakapinuon frontal effect.
6: Hala. Tay pwede ka na.
5: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Mm. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
6: Mm-hmm.
5: Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
6: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
5: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
6: Ang himuon niya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya doc kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Mm. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
6: Mm. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
5: Mm.
6: Usa sa mga nakita ko, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ.
5: Mm.
6: Muna yung rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y munulaw rin Sir GP.
5: Oo.
6: From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula Sir GP.
5: Mm.
6: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
5: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
6: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
5: Wala.
6: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3.
5: Mm.
6: Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio.
5: Mm.
6: Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
5: Dagan kayo, uy.
6: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
5: Correct.
6: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
5: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung muinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
6: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
14: D3 Bio.
18: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
6: Grabe sa. Ang kiton sa MCT ni Ditribayo, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya magditribayo ka. Direkta judayo na sa imong utok.
13: Ditribayo.
5: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
6: Dire jud na ko nakita sa JP nga mo inom na jud kog Ditribayo. Gunga inom ra ka og plain Ditri, magditribayo na lang jud ko Sir JP.
5: Husto, mao kini ang advantage sa Ditribayo over ordinary Ditri. Pareha nimo.
13: Ditribayo.
5: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang Ditribayo.
6: Naay pangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
5: Mo di ay na.
13: Ditribayo.
5: Ang brain.
6: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang Ditribayo? Ang keton sa Ditribayo sa may Alzheimer's disease?
5: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
6: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni Ditribayo. Question. Naka sa plain vitamin D3?
5: Wala.
6: Naarajud na sa Ditribayo.
5: Correct.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
13: Ditribayo.
6: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagafunction. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa yun kaimportante ang Ditribayo batok sa plain vitamin D3. Be wise, pili adyod ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug na ay superstar nga BCO. Naaragyo na sa Ditribayo.
5: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3
1: Bio. Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlaw powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Og antioxidants.
1: Nga gigan sa palya.
2: Og desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder.

0: sang ila pangunauna.
1: Nag-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria ng hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal

0: kautamis, baboy, karni, mamantikaon, processed foods, 3% ra ang porosyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kinigitan-aw o gi-examine gamit ang microscope.
1: Mm.
0: Kay bulok ka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
1: oh,
0: gi-exercise sila. So kung wow, sige kag exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
0: Pero kung sige kag kaon og tamis,
1: gababa.
0: Oh. Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, o gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir GP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Lungagan pa dyan sa imong mighty C, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
2: TTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
0: Mm.
1: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
0: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
1: Hmm.
0: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
0: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop na pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mo
0: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
4: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kelly, usa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ug usahay. Mana pa akong panglantaw.
7: Bisulay ko og tumar Mighty C.
6: Tulog ko kapsula sa Uska Adlo.
7: Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo.
6: Kung tinaw na usab ang akong pananda.
2: Mighty C! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Maying adlaw po, Sir GP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP.
1: Oh.
0: Labi na dyan sa mga managtiayon.
1: I agree.
0: O sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana.
1: Mm.
0: Dako dyan kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP.
1: Mm-hmm.
0: Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oo. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
0: Mm.
1: Impotence o sterility.
0: Mm.
1: Kung may untag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
0: Makahing bata.
1: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Monelison. Sayon ra man, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
1: Gusto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
1: Uh-huh.
0: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud

0: production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
1: May radyo kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MITC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na ay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo na ay DTX 500, ako gitrayogin doon ako kapsula sa usakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
1: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Correct.
1: Ang makabuhat og bata, ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa
0: kanang
1: pag-inom, pag-alak,
0: sigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis og dili pagkaon sa mga prutas og utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og MITC. Isip superior source of antioxidants.
0: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
1: No.
0: Makabuo yung anak, inom yun silang DTX 500 o MITC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? Mainom, maligarilyo, magdruga.
1: Kadagan. Nga,
0: mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas yung anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
1: oh,
0: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o MITC nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
1: Kana?
2: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe po at gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayan na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami dyan din ng kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya'y disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, huwag naman siya'y extra nga kwarta, lamipod niyong sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, naslay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Kung nausap si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3 Bio.
1: Layo ka itong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman, Sir GP.
1: Kaya na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod o good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo tajud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambo.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta. Napajoy nindo tayo ron. Katong S21, Sir GP. Pareho po sakyanan. Di jug ka mo to nga mo gamit pa ka itong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan, upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
2: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
0: wala natakdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyo sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Inom do mi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, no?
0: Kabalo ka nga, no, Sir JP?
1: Matagan
0: ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir JP. Nara na sa ditribayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
0: ko ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
1: Maniwang dahi ka.
0: O niya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
2: D3 Bio.
7: Ako, Sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtayin, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamagi, Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
1: Perfect!
0: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
1: Correct! Wa'd yun ay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
0: Hello? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan dyan ko, ana, Dok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
0: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
1: Kalami.
0: Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir JP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
1: Wow.
0: 8 to 10 hours, walay bayan.
1: Ang pagkatulog mo ay pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko, ana, Dr. Mil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Mm. Tungod kay ang pagkatulog, maoy makapuhay sa imong lawas. Mm. Aron mag-repair ang imong mga selula. Mm. Unsa ba jud ang trabaho ni Dietri Bayo? Nga popular sa paghatag og kusog, pero pwede po makapatulog nimo. Mm. Si Dietri Bayo, ilado kaayo. Nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang Dietri Bayo, Sir GP. Mm. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag-energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
1: Murag na anatanan?
0: Mm. Mm. Unsa may rason nga nung mahinanok imong katulog, Sir GP? Mm. Unsa may rason nga nung kung muinom kag Dietri Bayo, mayo ay yung pagkatulog.
1: Dok, adunay dua kabutang nga ang Dietri Bayo ra jud ang makabuhat mm. nga wala sa plain Dietri. Mm. Number one, na IMCTs. Mm. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. Mm. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mo Dietri Bayo, ang BCO sa Dietri Bayo na ay lauric acid. Mm. O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinait, patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo i-produce og serotonin, mm-hmm. ang precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Mm. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Mm. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, mm-hmm. galingon og buhatong serotonin. Mm. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Mm-hmm. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Yes. Mm. O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Dietri Bayo? Kay naa kay energy sa MCTs. Mm. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mo bangon nga gutom ka tungod sa MCT.
9: Mm. Bio.
10: Ako si Inara. Pasod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang Dietri Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
9: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
0: Pag inom sa Dietri Bio, patay ang kagaw sa tinae. Mm. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
1: Ha, unsa man na, Dok?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Nako'y pangutana, Sir GP. Oh. Ang imuhang plain Dietri, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay, dili jud, Dok Ramil. Mm. Ang plain Dietri, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Mm. Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
0: Musugo pa na siya sa imuang immune system. Okay. Pero kining Dietri Bayo, duha ka paagyanin niya. Ipuso niya o patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang Dietri Bayo, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
1: Ang Dietri Bayo,
0: tapos ang Plain Dietri, murag tag-G's ratingali na. Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin Dietri, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang Dietri nga naas, Dietri Bayo, gikan na sa US. Sa Mandres, Pilipinas ang mohimo og Dietri, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
1: Pastor.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom nimo og Dietri Bayo, diha dayon maayo ang imong katulog. Mm. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Dietri Bayo, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
1: Uh-huh.
0: Domino effect jud ang pag-inom sa Dietri Bayo.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain Dietri? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay Plain Dietri, nga pakapin.
1: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
9: Kasayura sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayura sa maayong panglawas.

0: 95 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa Key5 News FM, 97.7, dumagate, alas 4.30 na mga ka-Key5, kining oras nga to, nagapon ka na to sa Mighty C, DTX 500 Capsule, D3 Bio, and DTX Goofy Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
3: Balitang K5 sa Umaga!
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
3: Balitang K5 sa Umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
1: Atong oras, mga ka-K5, alas 4.31 na ninyang uluhan sa ato mga balita ning adlaw nga Biyernes. Sa balita lokal, G-Wave nagpahigayon og personal na pagbisita kang Provincial Director DILG Farad Gintuya sa DILG Negros Oriental. Balitang Jubes Gary Balinsyano nagampo alang sa balaang giya sa mga senador sa tibok nga nasod. City Hall Report, the Mayor sa Dumayete, malipayong nakighimamat sa Global Health Community nga nagtutok sa diabetes care. Police report, lalaki tiklo sa Baybas Operation na armas ug bala sakmit sa lungsod sa Sibulan. Datong Capitol noon sa Capitolyo, DPWH Negros sa Island Region, nakigbulong alang sa pagpalambo sa Dumaguete, Dubdob, Malaunay, Shaton Road. Datong balitang regional, inahanog usa ka tuig nga anak patay, human na dasmagan, og truck ang ilang balay. Balitang national, mga gipangutana sa Surveya, mga sayop nga tawo hinungdan sa pag-ubos sa pagsalig sa mga Pilipino kang PBBM, kini sumala pa ni Atty. Claire Castro. Dugang balitang national, kanhi Senator Franklin Drilon, nagitambagan si Senate President Alan Cayetano. Atong balita gawas sa nasod, US giatake pag-usab ang Iran na pagkahuman nga gibalibaran ni Trump ang kasabutan sa Strait of Hormuz kini sumalapas sa opisyal. Tabtag sa atong balitang sports sa Pularong Pambansa 2026 update, nagkakapong adlaw mga ka-K5 overall and partial and unofficial medal tally kaya as of 6 a.m. kagapon Mayo 28. Mga ka-K5, mga suking tigpamaram, mag ito ang mga balita nga nganyong masaira ng kumplitong detalye. Sangalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News of Hamna, 97.7 Dumaguete. Our CEO, President Busdok Rabiloy. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pai Bubanyan Aligan. Station Manager ka-K5, Sir Bernie Cabusaw. Oba na itong speakers, lawa katong technician ka-K5, Abu Dwinulpus. Oba niyo yung mga suking tigpamaram, sunod sa uska oras, sugtungan yung programang balitang K5 sa umaga. Kiniligapon sa kanunay, ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan ka-K5 James D. Trebayo, Banduki.
2: Balita.

apa?

0: Waka!
1: Oggi Donkey Kong Smash! Waka!
2: Adoras mga ka-Kifay, balas 4:36 na good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga suking di bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na mga doy. Welcome, welcome sa mga kasyon ninyo. Tulubanon, atong tulubanon, balitang Kifay sa umaga. Adlaw karon nga, Biyernes. Pizza 29 na mga suking di paminaw ning Adlaw, kunbulan sa Mayo to 2026. Kailang nga tulog na lang. It's June na sad mga kaki five. Pila ka tulog na lang. Back to school na sad ang ato mga estudyante. Katong wapa na tagbaw sila hang bakasyon. Ala sige ka. Pag-practice nagmatag sa iyo diha. Okay na na mga kaki five. Kaya nowadays man, dili na ang estudyante ang magpreparar. Si mama na ug si papa, si lula, si lulo na magpreparar sa ilahang pagpangandam sa dili pa moadto sa eskwelahan. Like sa 2 hour ka sa moa kaniadto mga kaki 5. Nga kun gusto kang mueskwela dapat sayo kang mumata mag-init tubig, maglungag, maghikay, magpakaon og kahayupan. Then after ana tanan nga trabaho usa pa ka makadtong eskwelahan. But now imong buna sinaw chat. Pero karong mga takna, karong mga panahon na mga kaki five, lahi na. Muna ginaingon nila nga, ibang-iba ka talaga. Lahi na karon mga kaki five, kay dili na si Dudong Inday ang mupreparar kundili ang nanay, tatay, mama, papa na giyon. Or na kay ate, pwedeng si ate, o kaya si kuya. Pero wala na ang estudyante, katong mga bata, wala, mamata na lang kay maligo, muka, o sa pamuato sa eskwelahan. Ang anak, kalami ang kinabuhi. Usually pa mga kakifay ba, pag maingon o eskwelahan, ang uban, ihatod, maghayon rin yun, kaya nasa itigdala o mga gamit. Wala siya diha, kami sa una halos, mingon nga matay, makatubo, pabatani ka, naghans libro, naghan kay pang notebook, mga unsa pang gamit, madalong pagyugag silhig, lampaso, o uban pa. Grabe yun, pero nindot na. Ang among experience sa una mga kaki five, kumpara karon ipapilion ko sa una nga manglupa na ning eraser o ka ng mga chokes ko, kanindots kinabuhi. Karang katabi-tabi na kasi mong kauban, si mga classmates, mga kaki five, pero na naigo na rin. Itangas na rin kakaperte ni mong pagkatabihan na while nag-discuss ang inyong ang inyong teachers. Nga ikaw kay Digid Kapugna, kay kinsa magdahong nga mahimo tang announcer. Nung sa una pa nakitaan na yung potential mga kaki 5 kay well, nag-eskwela, perte pagkatabihan. Pero sige lang, muna ginaingon nila mga kaki 5 nga life must go on. Bisan pag makaingon ka na yung ana lang ka sa una, pero yung ana lang gihapon ka karon. Pero always remember mga kaki 5, ayaw ikumpara kung unsa ka before o karon. Why? Kaya kung sa una naglisod ka and you feel nga naglisod gihapon ka karon, but still blessed ka mga kaki 5 tungod kay nagpabilin kang ligon, nagpabilin kang buhit, ang pinaka-importante sa tanan, nagpabilin kang himsog, na wala kay balatian. Unay pinaka-importante sa tanang nga importante. Ay batod pa nila, ang importante yung mahalaga. At oras mga kaki-5, alas 4:40 na. Kiling oras katod ka nato sa DTX sa 500 capsule. Mutabang ka nimo sa pagpangkang sa posibleng pagtubo sa system or cancer bukol sa imong kalawasan. Kung ikaw adunay sakit nga na matikdan sama sa atong nahisgotan, ay napaglangan mga kaki-5 pag DTX sa 500 capsule na. At the same time, kung ang imong namatikdan mga suking-tik paminaw nga perte o grabe na kataas ang imong sugar tungod sa imuhang kamahiligon sa pagkaon o tamis or mga sweets nga mga pagkaon, ani usab ang DTX 500 capsule na mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes na posibleng magresulta mga kakikwain basta pagkaputol sa imuhang kamo, tudlo or ang imuhang tiil. Unang ay gyod, ang pag-inom o soft drinks mga kaki-5, nako. Likay-likay gid na anak kay Pertig yun. Grabis diabetes ang soup drink. Ingon pag ka nga. Ay, kuan naman siya ka ng zero. Pero lami gihapon. Ang careful kita sa to mga gipang sulod. Sa to ang lawas mga kaki-five kay Ika nga. Ang tanang musulod sa imuhang lawas ang makadaon. Nga paning kamuti gyud nga magpabiling himsog pinagi sa pag-inom sa atong DTX sa 500 kapsula. Ato nga pagtibag mga adlaw may butag sa atong mga kaki 5 nga Mindanao, Carol, Luzon, Visayas, Mindanao, tutob sa mabuting labay sa CBS sa 97.7 na Kaki 5 News FM Dumaguete. Good man. Sibok lalawigan sa Negros Oriental may butag. May butag usab din Dakbay sa Dumaguete nga gilangkuban sa 30 ka barangay particular ng barangay Kamana kundi inanukad ang 97.7 Kaki 5 News FM Dumaguete. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga dog. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Bangon na mga kagifa. Atong pagtimbiag may buntag dyan sa may merkado publiko ng Dakbayan gikan sa building 1-2-3 na prutasan gulian itugan kanihan bularan may buntag kaniyong hurot dyan. Sabi na mga kaki 5 dyan sa may South Pole area vegetable section painitan may morning. Maing morning usab mga kaki 5 sa itong mga pinangga ng mga vendors, cargadors, parking boys. Hello!
0: Maayong buntag!
2: Maing buntag ganinyong tanan. Hilabi na mga kaki 5 sa itong mga pinangga ng mga drivers gikan sa Pinika, Babalhawal, Bihay, o bus drivers. Good morning! Good morning usab sa itong mga min-in uniform sa PNP, Philippine Army, Philippine Navy, Air Force, o gingon man ang Philippine Coast Guard. Mga non-uniform personnel, good morning! Good morning usab sa mga kaki 5 nato ng mga security guards, barangay Tanod siya. Huwag ilabi na sa mga security guards siya ang daw paatik-atik ginagmay pero natog niya. Sa DBN na mag-duty gabi eh ha. Abi pala. Maying buntag ninyong hurot mga kahifal. At usap nga pagtimbaya sa ato ang pinaka-importanting tao sa tibuok kalibutan mga kakifay ang mga mag-uumak. Ikan sa kabukirang bahin nga to sa kapatagang bahin mga kakifay bilabina sa ato ang mga pinangga ng mga mangingisda. Kaya usahay muabot na mangingisda sa bukid. Kapit ang ipangutahan na dahil mangingisda nila na piningon nga naat sa niya. Well, dito ka ha. Last na lang ka. Alas 4:43 na mga kakifay. Batosab nga pagtimbaya sa itong mga kakifay nga naminaw via Facebook Live. Kaki 5 Marlowe Corvera of Kaki 5 News of Mayungan. Good morning, sir. DTX Kufi Max Lami kayo. Tabang si Kaki 5 Marlowe, ha? Paslim tirada Kaki 5 Marlowe, ha? Pahabwa yun sa mga hugaw sa kalawasan DTX Kufi Max. Good morning, mga Kaki 5. Bango na mo kay Gangot ang Kabuntagon. Ika ni Ma'am Sininda Bandukila. May buntag ni Maria Ma'am. Huwag sa imuhang apo nga si Tiago at the same time sa imuhang unika iha nga si Angelica Bandukillo. Sa tanang nga Bandukillo family, diya sa may panubduban dawin, good morning, pina nila niyo, Tibo, Yaandang, huwag ang pinakagwapo nga si Dorex Doro Bandukillo, may buntag, ang pinakakusgan sa may panubduban. Ha? Basig mahimo na yung kuan pohon. Maing buntag usad ni Rudy Santi Abrasado. Good morning, K5 Sir James Bandukillo Dan sharing. Sir, pa-shoutout na ko sa ako ang mama Rudilia Abrasado. Ah, muning Rudy Santi ka. Imong papa, kinsa man imong papa. Wapo ko na yung tabang. Pukasyatot day ko sa akong mama nga si Rodilia Abrasado Kaligid nga sa iyong naglungag para na ako'y mabalo na di matabang. Sa trabaho, ilabi na sa akong mga gwapong amigo nga silang Bobski Detex Kufimex niya si Rodrigo Luni Causon ni Yoyo Rini Asibo nga always naminaw o nagpalanaw sa K5 News of Pamilabina ni Agaw Rico Ibas Villaflores nga nagkadugay nagkagwapo Edsme Rudy Santi Abrasado watching live from Riverside Butong Manhuyo. Nagkang salamat Sir Jane Lungs and God bless ano siya nagkagwapo kung nas K5 Rays sumining to si Dili dahil siya gwapo kaya na ingon nga mas nagkagwapo. Nagkagwapo sumining to si Dili yun ay kagwapo K5 Ray. Unay man eh. Ayan po. Mamayet Salvador, good morning. Happy, happy Friday morning. See you as always, ma'am. Salamat kay Simuhang makanunay na yun nga pagpalanog, ma'am. Hawa, good ko nakakita nga ni absent is Mamayet Salvador. Parang mo absent lang tingali ni og brand out. Salamat ni Maria. Good morning, Sir James. Shout out ko nilang nanak Janine, Mian og ni Bunso Dia. Labina sa akong langga Janray. Mora na sir watching from Mabina. Ika ni Elaine Aguilar Pamor. Good morning, Ma'am Elaine. Sir Pindong Partusa, good morning. Girly Ritis Dago, good morning. Ano ba itong anak si Kai Kai? Ma'am, Kakai, Kai Kai. Good night ninyo rin sa mga Ritis family rin sa may Tubtubon, Sibulan. Tubtubon ba? E5 James, shout out ko nila ni Madeline Salamorin, Madron, Roll Down Vlog, Joy Ibasa, Damartes Arellano, Berinda Beldisco, Luardo, salamat G5G sa meetings coming from Mayeta, Salvador. Salamat ma'am, and of course itong pagtimbiag ng buntag usab ni Kapitan Charlito Yupok. Maing buntag daw na Dudong James na minaw samtang nagbiyahe. Salamat na Boss Captain Ninong Kakap Charlito Yupok. Wapagid ko na kanha. Ako'y humihingi ng pasensya sapagkat ako'y nakakalimot na. Pero basin unya. Basin na po. Maing buntag na hini mo diha kap. O gingon man, maing buntag ni Kapitan na Monico Tindas na pinakakusgan dias bunti. Grabe ni Monico Tindak ha. Ngislit-ngislit rani pero... Atong pagtimbiag may butag ni Bibi Andres Batalan. Good morning. May butag usab ni Kapitan Johnny Yes Papa Tinaytina sa may barangay Timbanga Bakuna. Good morning also to good morning also mga kakifide ni Kapitan Carlos Gainsan ng atong acting ABC President diha sa may LGU Bakong Dawi. Kain, Balinsya. Malimot naman ko. Ang Dawi, Bakong, ang atong ABC President sa Bakong, si Kapitan Charlito Yupok. O sa diha mismo sa may Balinsya, si Kapitan Carlos Gainsan kay nahimo mang board member si EBC President Shakel Tavez sa Balinsya. So ipuli ang Vice President nga si Kapitan Carlos Gainsan. May buntag boss kakap! Sisto sila duha ni Chris ang imong kauban sa Picas Planeta before. Ako'y kagabi lang nakabalo. Ato para sa mga kakifayin, alas 4:48 na. Kining oras ka tulig hapon ka na sa D3 Bayo, BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Good morning, Sir James. I-greet din ako ang mga silingan din sa may Maderita Homes. Nga sa iyo, kaayong naminaw sa K5 News FM. Dumagatay. Magingon man sa akong mama na si Mama Inday, Papa Manuelo Lagrama, o sa tanan-tanan na lang na minaw o naglantaw sa inyong live. Dagan salamat og maing buntag. Good morning dia mga kakifive ha sa ang mga igalas sa may Maderita Homes. Kandaw ay dumagat. And of course, sa itong kapagtimbag maing buntag, maing adlaw usab sa ito mga kakifive na nagpalanog karon diha mismo ha, sa may bulok-bulok Sibulan mga Gaudan family. Mustamos mga amigos. Mga Abiera family. Kadtong adunay piyesta, wala naman tag-imbitar. Nagingon nga, natapos na ang lahat. Alas 4:45 na mga kakifive. Dugang update sa palarong pambansa at ang ininyo ha. Katapusan, I think today is the last day sa palarong pambansa 2026 din nga gipahigayon karon diya sa may Agusan del Sur. Belinda Baldisco Luardo, hello Sir James, good morning. Good morning, sir. Watching here in Inalad, Shaton. Always, minga na minaw. Salamat ika ni Lee Jane for Gusa Kilinkin. Hoy, bustamos diya sa may Inalad, Shaton sa tumay gala diya. Ilabi na nila ni Michelle. Hello, Michelle. Ako sa tanan-tanan ng mga lagrama diha, mga kakifine, but not only in Inalad, and also diya sa may Albiga, Shaton. And again, and again, and again, and Queenie Lagrama, pasensya. nga di gyud ta makabisita because grabe gyud ka daghang schedule ug mga adlaw mga kakifine. Okay, naasad tay personal nga doon at the same time duty sad ko. O na yung pinaka-importante nga duty yun. Laban para sa ekonomiya ng bayan. Laban para sa magnanakaw ng bayan. Pahabol na pa shoutout, sir. G5 James Vergilio sa muang amahan sa barangay. Barangay, Captain Barangay Butong Manuhuyod na si Honorable Barangay Captain Romel Abrasado Galidged. Kung siya mga pamilya, helps me again. Hindi sa Santi Abrasado nga nagpahipi sa live. Salamat ugmay buntag, Kapitan Romel. Good morning to all. Always watching at Hugno Amon from Ma'am Susit Sima Prang Cabringa. It's a Friday, Friday, mga kakifive dito maglangan. Atong kumustahon, atong kauban nga naka-standby na sa itong linya. Alang sa pagkatod ka na ito, karong mga takna, mga kakifive, sa mga precious, sa mga nagunang kapalaliton diya sa may merkado publiko. Ilabi na mga kakifive sa precious sa bugas. Doon ay gipatuman ang atuang Department of Agriculture sa price cap. O gingon man ang pag-monitor sa precious sa bugas kung doon ay epekto kini mga kakifive. There is sa tuang lalawigan sa Negros Oriental. Naka-standby na ka K5 doon nga kanunay naka-extend the food supplement di palang K5 doon. Good morning K5 mo.
3: K5 News FM Live Report.
4: Good morning mga ka K5.
0: Maayong banta!
4: Happy Friday. Kumusta na muntan na niya? Kumusta yung kabuntagon ang mga ka K5 ha? Kamu nga ada sa Malay, inom ka mo DTX Coffee Mix. Ato rin pasalamatan lang kita si Bruce Albert Wanda, ha? Nga ato ko na siyang higala sa una pa. Hantod ka rin mga kakipa. Bruce Albert, good morning mo niya. Okay, so mga kakipa, ha? Vernis man, so atong ipa-upload o atong i-update ka rin lang kakipa ba ang atong mga presyo. Ilabi na sa ato ang mga bugas. Di na, matod pa sa atong suod nga amigo nga si Bruce Albert, adunay pag us-us gamay. Adunay pag us-us gamay sa mga bugas. Dili noon tanan, pero adunay ni us-us. Okay, so ganoon ha, mga kakipay ba? So ganoon. Atong, okay, di na. So ang atong application sa atong ganadera, tag 68 ang kilo. Ang platinum dinurado rice, 67 ang kilo. Sampaguita, 57 ang kilo. Royal Jasmine, 56. Beast Choice, ha? Pinirto mga beast kilo sa mga kilo ba? Ang Beast Choice, 64. Kire, ang mga beast kilo lang ha? Ang Master Chief Jasmine, 56 ang kilo. Jaguar, kine, usapun siya, dagan kayo mamalita yan. 55 ang kilo. Ha? Ito, kilo. So, arito sa human rice, tingin ito. Natay brown rice. Katong manhihig, mupalit o mga bugas sama sa brown rice, natay tag-uchinta. Ilo-ilo red rice, 70 ang kilo. Ha? 70 ang kilo. Arito sa mais. So, niusos ang mais. Kada na. Numero 16 na mais. 65 na lang ang kilo. Ako mga naging si mana ang 70 kilo. Binhe. Usapon niya sa ilado karon na ang binhe. 50 ang kilo. Mukin niya ang klasis binhe. Mga kibay mo. Tagas niya siya. Muna ang tusog kayo po ang binhe. Ubus po ang presyo. Dinurado rice. 48. Dinurado rice. 48 ang kilo. Sinanduming. Ni ang sinanduming. Tag 50 ang kilo. So, aritas ko na lang. Aritas, Princess Mia. Ini kayo mo kuni usap ko siya. Saan kayo? Tag-sigwinta isun ko. 55 ang kilo sa atong Princess Mia. Princess Bia. 56. Gamay rin sila kuhan. Piso ra ang diferensya. Ang Cusina Chip Dinorado. 64. O King Star Sinanduming. 64. Mura ka na. So, aritas, Philip. Ano tayo, Frag Prince Philip? 55. Lotus Spirit, 54. Ah, mo na ako ang pilit ka rin ng kita mo. Ah, ito na yung palagi po sa mga kita pa. Ang munggos, 95. Ang tahuris, 80. Ang white beans kung bituelas, 100 prime pa ang kilo. O ang green peas, 60 ang kilo. Ah, katang gila corn. Ano na tayo tag-corn, 45 ang kilo. So, salamat kayo si Boss Albert ha. Na iagutang nga naabutan ko na to siya nga mukay pagpangabre. Wala yung kabre rin nga daghang disligulas rin lang kung sulod sa painitan. Okay, so mukay na ha. Makikita itong update. Adlaw ka ron nga Biyernes. O mga adlaw ha, wala ta, balik ta o Domingo. Away ta mga adlaw ang kibab kay Sabado man. Muna nga, away mo ta mga adlaw ha. Atong suruyon ang magpista o mga adlaw. Ang albiga siya to na. Happy Vista Advance, umang adlawa. Kasi walay ulan, makabuto tadi umang kita. Salamat kayo di albiga sa ton. Labi na, di sa kama malabuan.

0: Et en plus, la classique, c'est Mama Jessica. Good morning, Yadea. Good morning, Yadea. So, number five, si Ma'am Joanne. Ang DTX, nadagan kayo, nga dislike DTX, si Ma'am Joanne Adansa, also Sir Hiking. So, number 19, si Bruce Dundrix Sidilio. Okay, so si Ma'am Joy, ato sa mga sponsor, Ma'am Joy, diya sa South Pole Market, diya sa Partusa. Ma'am Joy, Ma'am Ginilisa, ato nga Task Force Sagar. Si Bruce Mark, Duran, also Sir Herbert. Good morning, mga boss. Happy Friday. Uma, basta yung makakulita. Boss, Kiki, di ako siya, Dindins, basta yan. Si Mama Lusminda Tuse, no, si Sir CD Tuse, of the last, at na si Kanda, ang Rosco, makita. Boss, tata, hindi sa Rosco, si Bulan, makita-kita, tao niya, salamat kayo, nga, Nikan Gilkas, akong hangyo ni mo, nga, magkuhan kita. Takipay. Boss tata ang gusto mo ka na. Wapil na sa to ang kuhan. Muna gingon niya sa to commercial. Boss tata, salamat kayo. O ang Sibulan Kakwit, salamat usap ba? Ni Kwantum sila sa to ang hangyo. Salamat, salamat. Hindi lang, so wala na ko na-mention na kayo ba? Salamat kinyong tanan. Nakapunta na magpadayo na kayo mo. Sinyong kayo? Pagpaminaw sa K5, labi na sa gikan sa buntag until kini mahuman mga K5 ba. Salamat, salamat, salamat and God bless you always mga K5. Okay, so muna to mga K5 ba? Ang atong update sa itong bugas, ang update ang medyo ni Osos na o gamay. Ha? Ni Osos nga. Salamat kayo. Basin lang, magpadayon kini sa sunod si mga hantod-hantod nga mabalik naman siya kung unsa sa itong presyo sa una nga makaya rin labi na sa mga ako ang mga walay mga trabaho in tawon na nanginhanglan una ko sugyan radio rate nanginhanglan tawon og bugas madato ka magmakubre kinahanglan gyud magkipad nga makapalit gyud og bugas magpasalamat usab ta sa ay ma'am pasalamat usab ta ha sa gihapon na nibundak gyud ang kusog na ulan salamat kay nagpasalamat atong mga mag-uuma atong mga farmers kay katong ulan na gihapon dako kay tabang matod pa nila kaya makatanom na sila sa angay nilang unsay ilang ipananom. Ha? Salamat kayo sa higayon nga ni Busnagin ang ulan. Munang basa kayo kung ala duhi na itong mga sangkot. Okay, so muna ito lagi na ba? Balik na. Pero nga sa Domingo po yan, magkita-kita sa karong Domingo po. Kiniyong kakipad, Don Lips, kauban, ang sparring partner na update kayo si kakipad Bobski. The Mighty C, Digia. Ako si kakipad Don Lips na nakadistribayo naka MTC, naka DTX 500. Okay na, naka Excel food supplement. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live Report.
2: Oras mga ka-K5, alas 5:01 na parenta sa itong programang Balitang K5 sa umaga. As always, kawan na gapon si ka-K5 James sa D3 Bayo Baduquillo. Atong pagtibiyag may buntag ni Mama Shirley Mipamorka, ang Mighty C of D3 Bayo user na taga Zamboanguita. Good morning, ma'am. Salamat kayo sa mong makanunayon nga pagpaminaw sa K5 News FM Dumaguete. Munang himsog ni Perme si Mama Shirley may pamulka mga kaki-five. Uban ang iyahang pamilya kay naka Mighty Sina naka D3 Bayo Pagete. Nagkasalamat sa imuhang pag-support kay tungod nakita niyang ipikto mga kaki-five sa produkto sa Klinika di Alternativo. Good morning, Brad James. Ugbaling dun din, shout out ni Jane Cabaldo nga naka-detect Cofimex na kumbati. Salamat ta. Gikan ang gikan sa pinakagwapo nga murag tawo. Pinakagwapo diya sa may asa mga kabrad, bae, sanay, sa mga lugar ni Tawana. Wala manig NFA. Uy, Kiwi Boss, Billia Flores, nga di na mo pakita, may buntag ni mo diya, doy! Sige yan ay yung tago-tago, sige na kaglumlom ha. Oo, dagway kag. Mercy Kumadarnas, good morning ma'am. Kaon na lang ko ani og asyutis pulo rice bread. Diya na. question, what is a shooting?

0: I shoot his pulo. Anyways, mga ka-K5, if matingala mo nga nung dali kay tanga mo extra niya, mahumanta o alas 5:25 tungod na kay aduna tay special coverage sa kuayna gawas or sa Agusan del Sur regarding sa ato nga palarong pambansa 2026, but by Monday back to normal na ta og makauban usab natog balik ang atong mga ka K5 gikan sa kanlaon at the same time ang K5 News FM Bayongon. Pero karon antusa lang sa ninyo ang charas. Grabe sad sa nang antusa. But karon mga ka K5, basin dai gamo ka pamilya dia, kapatid, ka anak, kaibigan nga tuag Agusan del Sur. O paminaw lang gihapon mo kay madunggan ninyo ang mga updates sa diri mga sukit ni paminaw. Kalabot sa mga panghitabo digto sa malayo over there. Tristan Gulay, may buntag ni mo dyan, Sir Tristan. Sir James, ako dahing i-greet o advance happy birthday ang ako ang mama nga mag-birthday niya. Bais sa Brad Tawo, baya po taon ko. Ay, sorry, sorry. Sorry. Nireklamo in Tawon.
1: Ayay, O-R-A.
0: Oo, ay, Tawo, gwapo mga ni. Gwapong taro, walay lumping. Ay, good day, K5-ray. Naro, baka nagpa-team-out na mo, Dre, ha? Ay, ragyan, basta asinsado na mga ka-K5. Basta assistant manager na, di na mo pa-team-out mga ultimo. Muna nyo makita, mga ka-K5, na ang kanta ni Moira. I don't know if Moira... Katong ningon siya nga, ang lahat ay nagbabago. Nga karo mga panahuna, nagbago na K5 break. Sa una nga, pariho raming ultimo mga ka-K5 halos every Sunday na ana siya direk. Karon nga, na-promote na siya, adunahan na, wa na, di na mo pa-team out. Kamu ko na yung makamotor o GDB, mapakita pa mo motor anang mga Honda Bitra. Bahala ko ng Honda Beat unta, at least buutan. Antoy pa sa itong amigo, Honda Beat na lang gani. La Pori Final of K5 News FM Bayawan. Bayawan! From Bayawan, Villarreal Bayawan, may butag niyo diha, La Pori Final. Kamusta naman mo dira sa may Bayawan City siya? The city of agriculture ba? Pero mahal kayong bugas. Ayan, nindot ang tama mga ka-K5. Pagbalik ni Donde, atong isgotan kay nai mga paghitabo din sa Bayawan. Nai nindot, no? Kay lagi, according atong dili na tinood, nga gibabagan kay mauni-mauna, pero pila kakuan, nag-open na di ay! Ayo gin mangatik ng mga politiko ay usahay mga ka-K5, you need to be careful good if imong kastorya politiko kung asaaran kay na lang gyud taon mug tuo kun di mo gustong masakitan. Alas 5:05 na mga ka-K5, mabalik ta lang sa mga detalye sa atong mga balita. Good man ang update sa ato ang palarong pambansa special coverage sa K5 News FM ya mismo sa may Agusan del Sur. Sa atong pagbalik kuman lamang ini sabay
2: balita K5 sa umaga.
3: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: D3
4: Bio DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mighty
4: C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty Sea, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty Sea. Highly recommended kaayo nako ang Mighty Sea sa mga masakiton, epektibo kaayo.
10: Mighty Sea, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mapanin sa mga butika.
10: Mighty Sea, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit ug ilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi bintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
10: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
13: Sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
15: Memory Advanced Serum.
14: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
15: Nagapatalom sang paminsaron.
14: Nagapanamig sang memorya.
15: Nagapa-increase sang serotonin.
14: Memory Advanced Serum.
15: Para sa mas manami nga school performance.
14: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
16: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
17: Tungod sa imong bed rest?
16: Mag-Clinicas 4 Biotic.
17: Pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
16: Clinicas 4 Biotic.
17: Kinapaundan ang pagdaghan
16: sa bad bacteria
17: sa imong baba
16: nga hinungdan sa tooth decay
17: o bad breath.
16: Clinicas 4 Biotics.
18: Gah, ma-joy ride man tabi ka.
19: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
20: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
21: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
22: at stamina.
18: Tiga, ma-joy ride na ta.
19: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
18: Kidia.
19: Siyempre, naka-extend ko ya.
18: Basta sa gan nga driver, extend, love.
21: Extend Superman for Men.
10: D3 Bio.
23: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
10: nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
26: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
10: D3 Bio.
27: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio.
17: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
17: gamay D3.
6: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: D3 Bio.
28: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
10: D3 Bio.
17: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
17: gamay D3.
6: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.
10: Ang kakampiyon ng estasyon
2: sa Dumaguete City. 97.7
3: K5
2: FM.
3: News FM.
10: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Aras mga ka-K5, alas 5:11 na, balik na sa itong programang Balitang K5 sa umaga. Kamaglangan, ano yan ang mga detalye sa itong mga balita? Una sa Balitang Lokal.
10: Balitang Lokal.
0: Atong detalye sa Balitang Lokal, G-Wave, nagpahigan o personal nga pagbisita kang Pili Farah Diva Gintuya sa DILG Negros Oriental.
10: Balitang Lokal.
0: Ang Gender Watch Against Violence and Exploitation, conceived by Executive Director Mary Sandy Oy. Formal nga nakikabot ka DILG Negros Oriental Provincial Director para di bagintoya aron hisgutan ang pagpalig-on sa nagpadayon o pagka-epektibo sa mga operasyon sa Barangay Violence Against Women compound sa Tibuok Provincia Creato nga nakalabay nga adlaw sa DILG City Operation Field sa Dumaguete City. Ang komunikasyon na nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagpatunhay o sa nabansay o eksperyensyadong mga Baudas officers. Ilabi na tungod sa maabot ng barangay election o gituki ang posibleng polisiya o legislative ng mga lakang aron ma-institutionalize ang mga mekanismo sa pagsuporta para sa Baudas personnel. Ang inisyatiba nagpasiugda usab sa gipambit na pasalig ng mga kaubang ahensya o organisasyon sa pagpasiugda o responsive ng mga pagdumala o pagpanalipon sa mga katungod o kaayuhan sa kababayinan o babayi sa tibuok komunidad.
1: Balita Entertainment.
0: Tanda mga kakifime sa itong abalitang showbiz, Karen Valenciano nag-ampo alang sa balanggiya sa mga senador sa nasod. Sa detalye hatod ka na ito ni Kiki5 Clarice Rulian. Kiki5 Clarice, good morning, Kiki5 mo.
1: Balitang Entertainment.
4: Si Gary Valenciano alang sa balanggiya sa mga senador taliwala sa nagpadayon ng mga tensyon o kontrobersiya sa mga hawanan sa Senado. Umidugang ang Pilipinas na himong broken country. Si Valenciano migamit sa social media ni atong Martes, Mayo 26, aron mangayog pag-ampo alang sa mga magbabalaod nga buhaton ang husto, taliwala sa nagkataas ng politikanhong tensyon sa Senado, human sa baguhay ng panaglalis sa liderato o mga aligasyon sa kudeta sa Senado. Si Valenciano, kinsa may padayag sa inkristuhanong pagtuo o politikanhong pagtuo sulod sa mga katuigan, mao ang pinakaulahing celebrity nga namulong sa social media taliwala sa politikanhong tensyon nga naglibot sa International Criminal Court or ICC warrant ng Senador Ronald Bato de la Rosa o sa kasong impeachment nga naglambigit kay Vice Presidente Sara Duterte. Umangkot ng balitang showbiz, nga hatod ka nato sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DDX 500 o DDX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si K-Fair Clarice Rulian. Para sa kambing nga balita, serbisyo, publiko galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Dahil sa labat ng K5, Clarice, samtang sa atong City Hall Report, Mayor sa Dumaguete, malipayong nakikimamat sa Global Health Community nga nagtutok sa diabetes care. Sa detalye, hatod ka natin ka K5 Roy August Bustillo. K5 Roy, good morning, K5 Mo.
5: K5 News FM Live Report.
7: Gabi-abi ni Mayor Manuel Chiquiting Sagarbaria, ang mayor sa syudad sa Dumaguete, ang mga importanteng tao gikan sa Global Health Community ang may duaw sa opsina sa mayor adlaw nga Miyerkules aron hisgutan ang mga paningkamot sa pagtinabangay sa pag-atima na sakit nga diabetes. Atol sa maong meeting, ipanghingusgan sa dakbayan sa Dumaguete ug ang maong organisasyon sa pagpauswag ug dali nga access sa mga tambal nga makaluwas sa kinabuhi lang alang sa mga lokal nga residente. Ang founder sa Insulin Saving Life Dumaguete nga si Miss Delia Sirion ngulo kini sa delegasyon uban ang mga volunteer sa Insulin Saving Lives Australia. Matod pa ang ilang pagbisita at silbi kining plataporma aron ipaangay ang international nga suporta sa mga lokal na inisyatibo sa panglawas aron masiguro agad tong nagpuyo nga dunay diabetes sa syudad. Ug tungod niini gipahayag ni Mayor Sagarbaria ang iyang pagpasalamat sa dedikasyon sa maong organisasyon nga komitado sa pagpalambo sa relasyon ug direktang makabenepisyo ang kayuhan sa katawhan sa syudad. City Hall Report. Kinis ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita. Serbisyo publiko o galingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, Police Report!
0: Sabdag sa itong Police Report, lalaki tiklo sa Baybas Operation, ya armas o bala na sakmit ka. Usa ka 37 anyos nga lalaki ang malapusong nirakpan niya sa mga otoridad. Uma nakuhan og dili lisensyadong armas ug mga bala atol sa kasaga Baybas operation sa Purok Mauswagon, Barangay Luok, Cebula, Negros Oriental kaniadtong Miyerkules sa gabi. Ilang suspek nga si Jano Catarine lumulupyo sa Barangay Kang Matinga sa naisgutang lungsod. Kinsa nakuhaan kini og usa ka unit sa kalibre 38 nga revolver nga walay serial number na tulo ka buhing bala Mike Money ug unom ka mga bugos sa Manila. Ang mga operasyon na gipahigayon sa mga personahe sa Cebulan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police sa Major Fortunato Villapuerta isip kabayan silang hugot nga kampanya batok salo sa firearms. Dali nga gidala sa buhatan sa kapulisan ang dinakpan human mahibalo pa sa iyahang katungod o kasamtangan na karon siya nga nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Alas 5:17 na mga kakifay, gadritso kita sa atong Capital News. Capitolyo, DPW at Snake Cross sa Island Region, nakikpulong alang sa pagpalambo sa Dumaguete, Dubdob, Malaunay, Shaton Road. Sa detalye at yung balikan si kakifay Roy August Bustillo, ikifay po.
8: Kakifay News FM Live Report.
7: Kasigong pagawa lamang ang mga opisyal gikan sa Negros Island Region, Department of Public Works and Highways, kauban ang mga opisyal sa kagamhanang provincial sa Negros Oriental para sa usa ka importanteng proyekto na infrastruktura na nagtumong og pagpalambo sa koneksyon og sayon nga paglihok sa mga katawhan labi na sa mga tao sa kabukiran pinaagi sa bag-o karsada sa tibok probinsya. Ang mitambong sa maong pagtigo mao sila 30 miles Bihar, ang provincial legal officer na nagrepresentar ni Gobernador Manuel Chaco Sagrabria og ang mga engineer gikan sa DPWH NIR aron sa paghisgot sa usa ka importanteng proyekto mao ang Dumaguete Dubdob Malaunay Shaton Road Phase 2. Kini nga proyekto ana kini himutang sa kabukiran sa Negros Oriental haron maserbisyoan og tarong ang mga kaigsoonan nga naa sa bukid. Ang maong diskusyon nakapokus sa pagplano sa proyekto, dakong epekto sa katilingban og mga paningkamot sa pagkoordinasyon aron masiguro ang malampuson na pagpatuman sa inisyatibo sa pagpalambo sa bag-ong dalan. Ang bag-ong Dumaguete Dubdob Malaunay Shaton Road Phase 2 project, kilauman nga magpaligon kini sa koreksyon, tali sa mga lungsod, o musuporta sa mga oportunidad sa pagserbisyo nga insakto, ngadto sa mga residente sa ilang ginagmay o brako man nga negosyo sa maong dapit. Gikan sa Kapitolyo, kini sa K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balita Regional.
0: Tabtag sa ato ang balita regional, inahanog anak. Kung inahan og usa ka tuig nga anak kapatay human madasmagan og truck ang ilang balay. Patay ang usa ka babae og iyang usa ka tuig nga anak human madasmagan sa truck ang ilang balay sa Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Malapa nga nawadan og kontrol ang driver sa gibinihon nga usa ka truck nga gikargahan kini og balaan sa tungod sa pagkaguba sa brake og nadasmagan ang balay sa inahan og sa iyang anak. Si Police Captain Judicis Crisologo, tigpababa sa Negros Occidental Provincial Police Office ningon, nasubay sa resulta sa investigasyon ang brake sa truck ang nag-malfunction kini samtang nag-nimagitiba sa Corbada ka. Og ingon man hinungdan nga nawadan og kontrol ang driver og nagresulta sa pagkadasmag gani kalas usab sa duha ka kinabuhi ka. Og sa impact sa truck, usa ka babaye og iyang usa ka tuig nga bata ang nadasmagan nga nagresulta kini sa ilang hinanaling kamatayon. Alas 5:20 na mga kakifay, basantang sa atong unang detalye sa balitang nasyonal. Mga gipangutana sa survey, mga sayop nga tawo, hinungdan nga miubos ang pagsalig sa mga Pilipino kang President Bongbong Marcos. Kini sumalapan ni Atty. Claire Castro. Ipasabot ni Atty. Claire Castro nga posibleng naka-apartlo sa resulta sa survey ang matang sa mga respondenta nga nakikistorya sa mga survey firms. Iniaga pamahayag sa Palacio Nunot sa pinakaulayng survey sa Social Weather Station. Diin nahulog nga to sa negative 15 ang net satisfaction ratings ni President Ferdinand Marcos Jr. Matod pa ni Castro nga posibleng kasagaran sa mga gipangutana mao ang mga Pilipino nga wala direktang nakabati sa benepisyo sa mga programa sa gobyerno. Bisan pa sa ubos nga rating sa ang palasyo ningon nga magsilbi kini nga hagit og inspirasyon sa administrasyong Marcos aron mas mupakusog pa sa presidente nga ang trabaho og pagatod sa serbisyo para sa tanang Pilipino sa nasod. Balitang National kanhi Senador Franklin Deron nagitambagan si Senate President Alan Cayetano.
9: Balitang National.
0: Ang kanhi Senate President kasi Franklin Drilon ay kagapong adlaw wabas sa Mayo 28. Ningon nga ang kadaghanan sa Senado muhimog nakahimo og grabe nga pagapuso sa pagduso sa mga bagbag-o sa mga lagda sa Senado aron tugutan ang virtual nga pag-apil og pagbuto sa mga senador. Matod ni Drilon nga ang mga motion ni Senador Rodante Marcolita bahin sa virtual participation una nang gi-refer sa Committee on Rules apan ang panel sa Senado giwagtang na ni ato nga panahuna taliwala sa kausaban sa liderato. Idala sa mayoriya sa Senado ang nga gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sugyot sa plenaryo sumala pa ni Drilon. Gitabagan usab ni Drilon si Cayetano nga higpit nga sundon ang mga lagda og balaod sa Senado.
9: Balita International.
0: Tapdama ka K5 sa itong abalita gawa sa nasun na U.S. giatake pag-usap ang Iran pagkahuman nga gibalibaran ni Trump ang kasabutan sa Strait of Hormuz kini sumala pa sa opisyal na. Naghimo ang militar sa U.S. ug bag-o mga wilga sa Iran nga nag-target sa usa ka lugar sa militar nga gituuhan sa mga opisyal na usa ka hulga sa mga puwersa sa U.S. ug komersyal nga pagdala sa Strait of Hormuz. Gingon sa usa ka opisyal sa U.S. sa mga oras pagkahuman nga gibasura ni Presidente Donald Trump ang usa ka taho sa Iran na bahin sa usa ka kasabutan aron mapalig uli ang trapiko pinaagi sa estratehikong agianan sa tubig. Ang opisyal sa U.S. kinsa mihangyo nga dili magpaila aron prangka nga musulti bahin sa mga operasyon sa militar. Misulti sa Reuters sa kiniatong Miyerkules nga gisusi kung gipusil usab sa militar ang upat ka mga drone sa pag-atake sa Iran nga naghulga sa palibot sa Strait. Ang target mao ang usa ka Iranian ground control station sa pantalan sa syudad sa Bandar Abbas sa hapit nga maglusad ug ikalimang drone ang opisyal midugang. Usa ka tawo sa media sa Iran ang nag-ingon nga dunay tulo ka mga pagbuto sa lugar mga launa 30 sa lokal nga oras kagahapong adlaw ka usa ka hunong buto tali sa US ug Iran nagsugod sa sayong bahin sa Abril.
9: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: At ako na sa mga ka-K5, alas 5:24 na. Atong pagtindi at maing buntag, Lima Madeline Salamorin Hamadron. Good morning, K5 Jim, watching from Santa Catalina. Shoutout sa tanang naminaw. Og live viewers, thank you. Salamat, Ma Madeline. Ingon man ni Ma Marites Arellano. Hi, Idol Sir James. Good morning. Pa-shoutout, Sir Joseph Ate Flore, Chiquito, Kakawar, Nito Miraflor, Madam Nika, Bero, Day Mayet, Salvador, og sa tanang nga nagpaminaw. Salamat and thanks. Sir Gary, inolping nga naminaw karoon nato sa Sabuanggita. Maing buntag, ingon man ni Ria Takang Alabado. Good morning, watching. Good morning, Sir James. Watching live in Sitio Shangri-La, Barangay Kalumbuyan, Baya 1 City. Salamat sa pagbasa and God bless you. Dagang salamat sa ninyo mga kakifive. Alas 5:25 na sa pagbalik mga kakifive at tangi ang updates sa atong katapusang special coverage diya sa may palarong pambansa in gikasamtangang gipahigayon sa may Agusan del Sur. Pinalagapon sa kanunay inyong ubos ng alagad sa kahanginan kakifive James Citray Balbro Kiliparas kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa next K5 News AFAM.
9: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
11: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio.
13: Ako si Inara.
14: Pagod kayong akong blood sugar.
15: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
16: Nahihinahinay na bali sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. DTX 500.
22: Makatapang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
9: Adlaw-adlaw.
22: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
9: DTX 500.
19: Pabalit sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
18: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum, pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamik sang memoria, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
24: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Katabang sa pagmindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
25: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
26: isang bala ka na.
25: Ako,
26: ang linya ko,
25: isang kapsula ka na.
26: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
25: ikapsula mo.
26: Extend.
25: Extend. Supplement for men.
26: Gawa sa maca.
25: Isang herb
26: na nagpapataas ng ating energy
25: at stamina.
26: Like flavowaska.
25: Epektibong sexual potency herb.
26: Stimulates libido
25: and treats sexual dysfunction.
27: Ka! Bang-banga na ka! Sa pulmo, baby.
25: Extend. Supplement for men.
27: Isang kapsula.
25: D3 Bio.
20: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butik.
25: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kaya gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kaya gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, Gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
30: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
30: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
25: D3 Bio.
31: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio. D3 Bio.
32: Ako si Lita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ay yung kabang ang D3 Bio na ko. Humans at duha ka bulan na kong inom. Natunaw na ang bato.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
26: Ang Vizio
25: nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.
26: Nawan ang nabakaugana sa kama?
25: Basin og
26: may diabetes ka?
25: Mag DTX 500 na.
26: Ang DTX 500.
25: Adunay powerful extracts
26: nga phytochemicals
25: ug antioxidants
26: nga gigan sa palaya
25: ug desugared sugar cane
26: mga organic compounds
25: nga effective
26: batok sa sakit nga diabetes.
25: DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Mabudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
25: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
19: mapalit sa mga butika.
25: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
34: Ako si Rondan. Dali ra kay kumag kasakit og hilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. ang Mighty C. Ako ragi mintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
1: Sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
4: 66th Palarong Pabansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
6: Mang Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
7: Sa Clinicas, 4Biotics,
6: suwabe ang paggawa sa hugaw.
7: Mang Clinicas, 4Biotics,
6: adlaw-adlaw.
7: Kapalit sa inyong kasuki butika.
6: Extend
7: Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
10: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
11: 66th Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral, and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
12: Nakamute, nakamute si Sir John.
14: K5 News FM mula Iloilo, Ruwas, Antique at Kalibo, mga ka-K5. This time, i-check na to lang signal ng Iloilo, Iloilo.
12: Good morning, Western
14: Visayas. Punta natin mga ka-K5, mga kalagay ko, anong kalagayan natin doon sa Surigao o kung sa Agusan del Sur, kalagayan ng Taytong Thunderbolt, mga kaibigan. Mula kay Kaki 5, the Vice President for Operations, Sir Eljan Castaño. Sir Eljan.
15: Yes, good morning sa ating mga palangka, mga kauturan. Dura sa Bilogan Negros Island Region at the same time sa Bilogan Western Visayas. This is now day number 4 and we are on the quarterfinals, mga Kaki 5. Para naman sa nagkalaylay ng mga events dali sa Agusan del Sur, ilabi na sa Prosperidad. Dalo namon sa inyo sa saling matriyon ang mga schedule of games sa mga ball games, volleyball and basketball para sa quarterfinals sa saling adlaw. Para sa kapusan sa anong mga kauturan, karon balantayan sa patag sa volleyball, bangod maging kwentruhanay ang Western Visayas At the same time, ang Negros Island Legion sa secondary girls volleyball. Amuna ang schedule ng pangalay sa quarterfinals. Kaki 5 babes, here we go. Kag sa bilog ng Western Visayas, kag Negros Island Region, schedule of quarterfinals sa secondary girls volleyball, May 29, subong adlaw. Ang first game, pag-iwalto naman sa tunga sa National Capital Region, kag Region 9, alas 8 subong aga. Samtang, sunod man sa quarterfinals ang Region 12, na mag-inkwentro sa Caraga Region, alas 9 subong aga. Kag ang pinakamasadya, na? Ang anay magkaupod sa Western Visayas, mag-inkwentrohanay na, no? Sa volleyball secondary girls quarterfinals, Region 6 versus NIR. Alas 10 subong aga.
1: Ilagi dyan nagparin
15: sa yes, kaya bilog ka Western Visayas. Ang NIR, ang inkwentrohanay in IR gig kag Western Visayas.
1: Wow!
15: Yes, subong aga. I-cover na live sa K5 News FM coverage team dari sa Agusan del Sur. Sa last game,
14: Buhad, dalaga din, Sir Jan, i-acknowledge ko na ang Dumaguete, nakahukap na sa ito na Dumaguete. Dumaguete, thank you so much. Right, Sir Jan.
15: Okay, so magtatagalog tayo kasi hindi ako marunong magbisaya sa mga kabatikin natin dyan sa Dumaguete.
1: Ako, hindi marunong magtagalog, hindi marunong magbisaya. English lang ako eh.
15: Sige. Right. So this time around, Dumaguete and Iloilo, ang
14: palawan
15: na ng quarterfinals sa secondary girls between NIR at the same time Region 6 alas 10 ngayong umaga. Puntahan po natin ang schedule of basketball. Ito pong inabangan ng ating mga kababayan, secondary boys. Napakalungkot na balita, hindi nakapasok ang Negros Island Region sa basketball secondary boys. Alas 8, unang maglalaro para sa quarterfinal secondary boys basketball. Davao Region laban sa Cordillera Autonomous Region, alas 7:30 ngayong umaga. Caraga versus Southern Tagalog, alas 8:30, second game. Third game, itong inabangan po natin, buhay pa ang ating mga kababayan, ang ating former ka-region na Western Visayas,
14: yes!
15: Secondary Boys. Ang magkakalaban nila alas 9:30 ngayong umaga
14: ay
15: ang Central Luzon. Ito po yung team ni Chug Moral, pero unfortunately, hindi na po pwedeng maglaro. Itong si Chug Moral, dahil siya ay member na po ng Gilas Team Under 18. Ang National Capital Region will be the last game laban po sa Northern Mindanao at 10:30 in the morning. Right after the games in the morning po, buong Western Visayas ng Cape Abuse FM at Negros Island Region, susunod mamayang hapon ang semifinal rounds kagad. So from 8 teams, bababa tayo sa 4 na mga teams para lalaro sa semifinals. And then, magkakaroon po tayo ng finals bukas na ng umaga. Sa iba pang mga schedule of semifinal games sa araw na ito, puntahan po natin ang schedule of games. Yung pagkaintindi ko po ay mayroon ding schedule of games para po sa ating NIR. Nakakasama ang basketball team ng elementary boys sa quarterfinals ng Western Visayas. At abangan natin yan, medyo malayo kasi yung venue for elementary boys. It's more than 40 kilometers mula po dito sa amin. Ang venue kasi ng secondary boys dito po sa Prosperidad. While the elementary boys andun po sa Bayugan, but andun naman ang kantabay si K5 Dan Ramos mula po sa Santiago, sa Isabela. Sila po magbibigay sa atin ng update ng laro ng ating mga teams. Kahapon naging viral ang post ng K5 News FM. At yan ang pinag-usapan dito, ang tungkol po sa naging feature natin sa mga facilities na world class ng Agusan del Sur, lalong-lalo na ng Prosperidad as they host the 66th edition ng Palarong Pambansa. Sa kabilang dako naman, kahapon po, kinausap na nagkaroon po ng pag-explain ang ating pong mga officials sa wrestling dahil naging viral ang post po ng K5 News FM tungkol po sa isang coach o trainer ng wrestling galing Bayawan na na-banned sa lahat po ng venue ng Palarong Pambansa matapos nagreklamo at hindi nagustuhan ang officiating ng mga opisyal sa wrestling doon po sa Bayugan. So they tried to explain at at least sa atin naman, we're just doing the report, ano? And we received information na isang gym kahapon o na nakarang araw na nasunog dito sa area ng Bayugan. But unfortunately, wala naman pong, unfortunately, wala naman na paulat na nakaproblema kasi yung gym na yun, according to report, ay nilalagyan na lamang ng stocks at saka merong mga ilang laro sana na gagawin doon. But it was not pushed through. Patuloy naman ang investigasyon ng ating mga otoridad kung ano ba talaga, lalong-lalo na ng DepEd, kung ano ang dahilan dahil kung bakit nagkaroon po ng sunog. According to report, ang sunog na ito ay possibly dahil sa sobrang init ng panahon dito na rin sa Agusan del Sur.
14: Now, may sunog, may sunog dyan. Po,
15: ating live coverage mamaya. At narito na ang pinakahuling medal tally para po sa ating mga kababayan. Sa National Capital Region, sila ngayon ang nangunguna with 36 golds, 25 silvers, and 30 bronze. Ang Region 4A o ang Calabarzon ay meron na pong 27 golds and 25 silver at meron silang 21 bronze. Ang Region 6 na sa pangatlong pwesto sa ngayon. Ang Region 6 ay merong 16 gold, 15 silver, at bronze na 16. Ang Region 7, pang-apat, na mayroong 15 gold sa silver na 15 at 19 bronze. Ang Region 3, panglima, mayroon siyang 11 gold, 7 silver, and 9 bronze medal. Habang pang-anim naman, ang Region 5 na may 10 gold, 11 silver, at may 14 bronze. Pang-anim ang Region 13 na mayroong 10 gold, 7 silver, at mayroon pong 16 bronze. Pang-walo ang Region 10 by 9 golds, 14 silver, and 13 bronze. Ang NIR ay nasa pang-siyam na pwesto na may 9 na gold, 12 silvers, and 9 bronze. Pagsampo ang Region 3, ang Region 8 na may 9 golds, 10 silver, and 14 bronze. Sunod na dito ang CAR na may 8, Region 7 na Region 11 na may 7 na mga gintong medalya. So far yan po ang overall, ang top 5 naman po sa elementary division. Yung katatapos po lamang natin ay binasa ng mga medal tally, yun po ang overall medal tally. Puntahan natin sa elementary. Sa elementary, nangunguna ngayon ng Region 4A o Calabarzon with 15 gold, 11 silver, and 7 bronze. Pangalawa naman ang Region 6 with 11 gold, 8 silver, and 4 bronze. Pangtatlo naman ang Region 7 na merong 8 gold, 7 silver, at 8 bronze. Ang Region 5 ay mayroong 8 gold, 4 na silver, at 6 o 5 mga bronze. Ang National Capital Region ay panglima with 7 gold, 4 silver, and 9 bronze. At pang-6 ang Negros Island Region with 6 gold, 6 silver, and 1 bronze. Puntahan natin ang top 6. Dito naman sa secondary, nangunguna National Capital Region with 29 gold, 21 silver, and 21 bronze. Region 4A Calabarzon, second place with 12 gold, 14 silvers, and 14 bronze. Ang Region 3, pang-3, na meron pong 8 gold, at 3 silver, at 3 ding bronze. Ang pang-4 ay ang Region 7, na meron pong 7 gold, 8 silver, at 8 bronze. Ang National Academy of Sports, or NAS, ay pang-5, na kung saan ay may 7 gold, 1 silver, at 7 bronze. Habang ang Region 6 ay nasa pang-8 pwesto na mayroon siyang 5 gold at 7 silver at 12 bronze para po sa secondary category. So, ito po yung mga medal standing na aming pong maiulat ko na po dito sa K5 News FM.
14: Go ahead, K5 Bates. Okay, sandali po sa Sir Aljan, baka may kunting katanungan po ang ating mga sister station. Mula po sa Iloilo, Sir Ray, SBA Umalay.
12: Salamat ka K5 the Babes Gantalaw. May katanungan lang ako kay K5 Eljan Castanyo, yung ating BPP operations. Kasi naging enticing yung laro kahapon doon sa NIR at saka sa Region 12. Pero maraming yung nagsasabi na parang hindi sila kontento doon sa third set ng laro ng NIR. Ano ba yung na observation natin na actual diyan na KK5L diyan? Kasi marami nagsasabi sa online na parang nagpapatalo talaga yung NIR eh. At parang meron silang iniiwasang kalaban na KK5L diyan.
15: Magandang katanungan yan na ABP Ray umalik po sa mga kababayan. Alam niyo ang laban ang sinasabi po dito ni K5 Ray, yung pong laban sa volleyball girls secondary between National Negros Island Region at ang Region 12. You know, on the first set, napakagandang laban, meron lang mga observation. First, ang intensity ng laro na ipinakita po ng dalawang team actually. Nung sa second set, parang ayaw na nilang manalo yung dalawang team. Yung observation po ng dalawa ng mga tao doon sa loob ng gymnasium. Sabi nila, ano ba nangyari ngayon? Bakit parang ayaw manalo ng Region 12? Ayaw din manalo ng NIR. Hindi po natin alam, pero we don't want to judge the book by its cover. Pero kung titingnan natin, the performance of both teams is below par. Yun po ang nakikita natin kay K5 Ray. Isa po dito, K5 ADT, Sir Ray. Tinitingnan, baka pinitacing ng both teams sa kanilang mga players na hindi na po sila mapagod. Hindi na po sila may jord. Kasi assured na itong Region 12 at ang Negros Island Region na makapasok po sa quarterfinals sa araw na ito, K5 Ray.
12: Okay. So kaya pala, no? At saka nakita natin parang injured doon si yung star player ng Taitong College, no? Si Rose. K5 Ray, kamusta naman yung kanyang sitwasyon doon?
15: Well, so far kahapon, actually, pinalabas lang siya pinapahinga. Kung titingnan mo, parang laro nila, parang ang kanilang mga serve ay umaabot sa likod, ang spike ni Almendralejo ay off. Sabihin na natin na baka it's not her day, pero marami din ang hindi na kontento kasi marami nang nanonood doon eh. Kahapon ang live natin umabot ng more than 5,000 live viewers, yung magic eye natin. Ibig sabihin, kahit kasi hindi taga NIR o Western Visayas, talaga ang sinusundan ang team ng Negros Island Region. At kahapon po, nakapareyan po natin yung vice governor doon kasi nagkamali siya ng upuan. Meron pong area kung saan doon po nakaupo ang lahat ng mga kawani ng media. But unfortunately, doon siya nakaupo si vice mayor. Doon pumunta si vice governor Patricia Plaza. Kaya nagkataon po, atin po siya na-interview at happy po sila dahil very positive daw ang naging review ng netizens sa naging opening day at hosting po nag-agusan del Sor ng 66 palarong pambansa K5 News FM Western Visayas at Negros Island Region.
12: Maraming salamat, BP LJ Castanyo. K5 Babes.
14: Yes, sir. K5 Barry. So, puntahan natin mga kakibigan si K5 Jobert Lago ng Pilar Capiz. Sir Jobert.
9: Sir, Sir Eljan, ano, napakaganda yung presentation mo ngayong umaga. No, wala naman question dito kasi pasok ang Region 6 sa palarok ngayon. Back to you, Bacolod.
14: Yes, maraming salamat, Sir Jobert. Puntahan natin yung Antique, tambalang Mismar.
13: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning, Sir BP. May katanungan lang po yung Antique. Sir BP, with the latest medal tally, merong possibility po ba na maunusan ng Region 6 yung Region 4A, BP, sir?
15: Kung titingnan natin ang percentage ng medals as of this time, nasa almost 70% na po tayo, ano? So, mas probably, malalaman natin yan by tomorrow. There is a big possibility na pari pa hong madagdagan ang medalya ng Western Visayas dahil patuloy pa rin ang mga final games. Actually, ang baseball, magkakaroon din ng quarterfinals at mamayang kukonte, kukunin natin ang kanilang official schedule kasi nakapasok doon ang Western Visayas. Malakas ang Western Visayas. Sa basketball second elementary boys, malakas din. Lumalaban itong Western Visayas. So, malaking chance na madagdagan pa ang gintong medalya ng Western Visayas habang nagpapatuloy po ang medal rounds dito sa Agusan del Sur. Balik sa inyo, K-5-2-7-FM, NIR, Western Visayas.
14: Okay, standby, Antique. Puntahan natin yung Kalibo. Sir Michael Celorio, Kalibo. Kalibo.
1: Dumagiti.
14: Dumagiti.
1: Dumagiti.
14: Tan. Dumagiti, Tan. Aram. Okay.
16: Yes, magandang umaga, okay. K-5, Sir Eljan. Ang tanong ko lang, K-5 Eljan, no? Ano kaya ang posibleng makakalaban ng NIR volleyball team girls sa nalalapit na semi-final, sir?
15: Kung titingnan po natin yung mga malalakas na mga teams dito sa volleyball, magandang tanong yan. We're expecting a possible rematch between the National Capital Region and NIR sa darating na finals. O kaya'y pwede ang Region 12. Alam niyo pong Region 12? Napakagaling po ng mga bata dito. K-5 Ray at Bungas and Visayas, K-5 Unard, at ganoon din sa kay K-5 Lawrence. Ano? Alam niyo, nakikita po natin K-5 Ray at buong K-5 Western Visayas, ang larong volleyball, hindi lang ito palakasan. It's at pataasan ng IQ sa laro. Yung ginagawa, bakit ito ba, anong observe natin the way maglalaro itong Region 12? They are going to post an attack. Magbibigay ng set ang setter, and then tatalon yung spiker. Then, yung spiker habang po tumatalon, binabasa niya anong klaseng depensa meron ang ginagawa ng NIR kahapon. Kung nakikita niya na malalakas yung blockers, ang ginagawa niya, ipinifake niya, tinitingnan niya kung saan may open lane, parang piniplacing niya yung sa atin parang on yung mga street words, yung mga larong kali, sabi niya, ang galing mag-placing. Yun ang strength ng NIR. Mga maliliit lang sila, o ng strength ng Region 12, maliliit pero mauutak, matatalino in terms of volleyball. Kaya ito yung tatlong nakikita natin, it's NCR, NIR, Region 12, at saka Calabarzon.
1: Lastly, kay 5L dyan, oh, Vice President for Operation, medyo exciting naman yung laro ngayon dahil ano yung magkakalaban, yung NIR at saka Western Visayas, anong laro at anong oras na mapakinggan natin?
15: Kakipaiba Babes at Kakipaiba Robert, third game ho sila sa volleyball girls. Ano? Mm-hmm. Ang NIR at saka Western Visayas maglaro bandang alas 10 ngayong umaga. Yan po abangan natin. Siguro napakarami po ha, na manunood dito. Kaya nga sinasabi natin sa mga kababayan natin dyan, only K5 News FM will bring to you in Western Visayas and Negros Occidental the live action mula po dito sa Agusan del Sur sa labanan between Negros Island Region and Western Visayas of Volleyball Secondary Girls. Alas, yes, ngayong umaga.
14: Okay, konti lang naman mga kaibigan. Kada puntahan natin muna si K5 Michael Celorio ng Kalibo. Sa Michael.
16: Sir Eljan, K5 News FM Philippines, good morning. Sa baseball po tayo, sir, no? Ano ang tsansa ng Western Visayas na makapasok sa finals? Kasi na-mention nyo po kanina, napakalakas ng Western Visayas sa baseball.
15: Ang makakalaban po natin dito is either NCR o kaya ang Calabarzo. Kasi malalakas sila. So, titignan natin, ang pinaka-importante na kapasok na tayo sa quarterfinals because everything changed. Kasi ang pressure tumataas na eh. Nakikita po natin yung mga players pagdating ng quarterfinals, iba na yung angas, iba na yung kanilang aggressiveness. Mas lalo po silang nauuhaw sa panalo pagkapasok ng quarterfinals. Pero hopefully, kasi malakas yung the last time around, 0 ang Eastern Visayas eh. Nagkalaban ang Eastern Visayas at yung Western Visayas, 11-0 ang score sa baseball. Ganun kalakas ang ating baseball team dito. Okay. Sa palarong pabansa 2026 sa K-5
1: at Kalibo. K-5 na, magka-penalty na yung laro natin.
15: O, magka-penalty tayo.
14: Wala na tayong oras.
15: Salamat, sir. Okay, thank you so much po. Sabi ko pa, mamaya nga, 7 o'clock. Okay.
14: Ha?
1: Ha? Sige na lang.
14: Sige, wala na taon.
17: Bye.
25: balitang K5 sa umaga. Balitang. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad Agusan del Sur for the 66th Panarong Pambansa.
17: 66th Panarong Pambansa.
25: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Panarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5

0: Sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsip-onon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, ginijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C
5: sa mga butika. Ang bata mo wala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.
5: Pinakabago.

0: ITC. ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa mga kaki-5, alas 6 in punto na. Kiring oras nga ito, ligapon ka na ito sa DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Headline.
2: Maing adlaw mga kaki-5, ano ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw ga Biyernes. Uluhan sa mga balitang lokal, lalaki nga gipasangin lang nangawat og kwarta siyang live-in partner ni surrender sa K5 News of Fam Dumaguete.
3: Job order ng empleyado sa LGU La Libertad si Cop sa bypass operation.
2: Ordinansa ng Picol Mall gipasar sa simulan human sa daghang reklamo.
3: Mga naguna sa balitang regional, usa ka mag-uuma, giposil patay sa wala maili mga suspects sa Tuboso Negros Occidental.
2: Gobernador sa Bohol nagtanyag og 200,000 kapason sa nga ganti alang sa makatudlo sa nipatay sa usa ka barangay kagawad sa Clarín.
3: Kapin sa 2,000 ka mga sakyanan nga na-impound isubasta sa Mandawi.
2: Ato mga nagunang nga balitang nasyonal, kasong plunder o grave, gipasaka batok ang Senador Jinggoy Estrada.
3: Investigasyon sa pagpaboto og posible sa Senado na humana resulta gisumiti na sa CIDG.
2: Ug ang balitang nasyonal, pagpangita og igong giraghanon sa mga interpreter, dili angay nga makaplagan sa gikatagdang husay ni former President Rodrigo Duterte, sumala pa ni Attorney Andres.
3: Balitang international, na 16 kang mga estudyante patay sa sunog sa Kenya.
2: Laptag sa balitang negosyo, mga kampanya sa Japan.

0: Man, gipang lantawan ang 61.3 bilyones ka peso sa kapamuhunan sa electronic o shipbuilding sa Pilipinas.
1: Balitan showbiz, Kai Soto o Greery Madrid, gikasal na.
0: Balitan sports, tulog ka boxer sa NAR, sulod na sa semifinals sa boxing tournament sa Palarong Pambansa 2026. Mga kakifay, mga sukit, ipabramo ka ito ang mga balita nga ngayon masaya ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete, our CEO President Busdo Cramel Oya.
1: Area Manager Fea Bubanyan Naligan.
0: Station Manager ka K5 Sir Bernie Cabusaw.
1: Pagbanato Pika sa Wag Katong Technician ka K5 Abu Dwayne All Crew.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Oras mga ka K5 alas 6 sa 4 na o banami sa programang DTX 500 Morning Newscast. Kami laga po ninyo mga tigbalita. Kaya ninyong ubos ng alagad sa kahanginan ka K5 James D. Tribayo Bando Kilo.
1: Okay, K5 Sharam Rehum Media.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maing adlaw kanatong tanan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ug kutob sa mabuting labay sa Sibya. Sa 97.7 na K5 News FM Dumaguete. Makita usab kita mga ka K5 via Facebook Live. Search lang ang K5 News FM Digital Dash Dumaguete.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ato para sa lasay 4 na mga ka K5 kanatong kanato sa D3 Bayo, ang Bisayo nga may D3, ang D3 nga may Bisayo. Ari ana mga detalye sa atong mga balita. Una sa balita lokal. Datong una detalye sa balitang lokal, ang personal nga mitahan sa K5 News FM Dumaguete ang usa ka lalaki nga si Jumar Dayupay, usa ka putput driver human kini gipasanginlan nga nangawat og kwarta sa iyang live-in partner. Atong nakalabay nga adlaw miabot si Joan Dante sa samang istasyon atol sa programang 11 Mbps ni K5 Rex Santos Caldos aron sa pagpangayo og tabang nga mabalik ang kapin sa 30,000 ka peso sa nga kantidad sa kwarta nga matud pag gikuha sa iyang live-in partner nga si Jumar Dayupay. Sa maong aligasyon na hugtanon nga gihimakak ni Dayupay ang aligasyon sa iyang live-in partner tungod kay matod pa niya walay kamatuuran ang maong pasangit. Gani kagapong adlaw Mayo 28 nagkaabot ang duha sa K5 News FM sa studio og nagkasabot nga bayaran na lang ni Jumar ang kantidad nga nawala sa iyang live-in partner. Ubay ini nagpasalamat si Joan Danton sa ngadto sa K5 News FM Dumaguete labi na sa anchor sa 11 Mbps sa programa ni Rex Caldon sa aksyon nga gibuhat ini aron mapagawas ang iyang live-in partner ug magkasabot kung unsay angay nga buhaton.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang nga balitang lokal, nasikop ang usa ka job order ng empleyado sa LGU La Libertad sa usa ka purpose operation nga gipaygayon sa Barangay Marti La Libertad Negros Oriental kagahapong adlaw. Ila ang dinakwan nga si Aldas Isyong, 46 anyos ug residente sa Sitio Look, Barangay Pisong sa sangpit nga lungsod. Nakuha gigang kaniya na pulo ka sa siya sa gito ang shabu nga mutimbang og usa ka gramo nga adunay street value nga 10,000 pesos. Ngawas niini nakuha usab ang usa ka 500 pesos nga bribes money, usa ka kasa sigarilyo, usa ka cellphone, line 500 pesos ug usa ka motorsiklo. Ana-ana sa kusodiya sa kapulisan ang suspek ug magatubang og kasong paglapas sa Section 5 of 11 Article 2 sa Republic Act 9165.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Sa katapusan sa atong balitang lokal, napasar na sa munisipyo sa Cebula, Negros Oriental ang usa ka ordinansa sa Picol Board. Human daghang mga residente ang mireklamo sa daghang mga kagubot. Sumala pa ni Cebulan Vice Mayor Antonio Tony Rinascia. Sa usa ka pakiginabi kang Vice Mayor Rinascia, kontrolon na sa munisipyo ang mga Picol Courts. Pinaagi sa Ordinance number 35 nga magtugot sa mga enclosed court nga mag-operate hangtod sa alas 12 sa tungang gabi apan ang dili sirado o open court sa yung mo sirado. Atong pa ni Rinascia nga ang labing kanunay nga reklamo mao ang sobra kasaba sa matag gabi labi na sa mga residential area. Ingon man ang mga kahuot sa gagmay nga mga dala man na tungod kay walay igong parking space o guban pang pickle courts. Aron mahimong mas himsog o mahigalaon sa pamilya ang mga sports, gidili usab sa mga ordinansa ang pag-inom o alcohol o guban pang ilimnon nga gitudlo nga sports area.
2: Balitang Regional.
1: Balitang regional, mga ka-K5, makatid ka nato sa detox run nga mukha paubos sa itong blood sugar o makakakasigitawag nga diabetes. Protection ninyo mga mata, mag-detox 500, kanunay.
2: DTX 500, morning newscast, morning newscast, Balitang Regional.
1: Usaka 37 anyos nga mag-uuma ang gipusulpatay sa upat kawala mahiling armadong lalaki gawa siyang balay sa tubos na Negros Occidental ni Antong Miyerkules sa gabi. Hila sa pulis ang biktima nga si Jobert Tihada, residente sa Sitio Bebang, Barangay Poblasyon, Toboso. Sumala pa sa nisyang investigasyon sa Toboso Municipal Station bago lang miabot si Tihada gikan sa Toboso Public Market, sirihang gitang giatngan siya sa mga suspect. Gipusil siya sa makaragang higayon nga mo hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sa pagkakaroon, nakigalayo na ang kapulison sa Toboso sa 3rd Maneuver Platoon sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile First Company, 79th Infantry Battalion sa Philippine Army o sa mga duwang estasyon sa pulis para sa Dragnet Operation.
2: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Alas 6:05 na mga kaki-5, gadugang Balitang Regional. Nagtanyag og 200,000 kapasos sa gaganti si Bohol Governor Enrico Aumentado kaalang sa bisan kinsa nga makaila ug makahatag og impormasyon nga musangpot sa pagka-arresto sa gunman nga mipatay sa usa ka konsehal sa barangay sa lungsod sa Clarín kaniadtong nakalabay nga adlaw. Si Konsehal Marino Adid Montoho, 37 anyos, usa ka barangay councilor sa barangay Kaluwasan diin gipusil sa gawas sa usa ka establishmento sa sugalan sa Clarín. Base sa imbestigasyon sa Clarín Municipal Police Station, nakita nga kalitlang miduol ang gunman gikan sa likod sa konsehal ug gipusil kini. Uban sa pagpamusil, kalmadong minakaw ang suspect ug misakay sa naghulat nga motorsiklo. Gawas sa ganting salapin aumentado, bisado sab ug dugang 50,000 kapasos ang lokal nga gobyerno sa Clarín alang sa impormasyon nga makatabang sa pag-ila sa gunman.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Gipadali sa Rakben sa Mandawi ang auction o subasta sa kapin sa 2,000 ka mga na-impound o gula maklaim nga mga sakinan isip kawain sa mga panikamot nga mahupay ang kahuot sa mga storage area o ma-dispose ang mga dugay ng napondo nga mga unit. Mauto sa Pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Team nga si Hel Retoya kasagaran sa na-impound mao ang mga motorsiklo, tricycle o pipilal ka mga sakinan nga nakahuot na sa mga storage area. Ang mga sakinan nga iapil sa subasta mao kadtong na-impound gikan sa 2025 o masayo pa depende sa ilang status sa city records. Alang sa mga tag-iya nga gusto pang mabawi ang ilang mga sakinan, ikinahanan lamang nga mauto sa team office sa sayon ang tanang gikinalang silot, multa o natigong nga bayronon sa pagtipig sa dili pa marilis ang mga sakinan na matod pa ni Retoya.
2: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
0: Atong oras, alas 6:11 na mga kakifay, Balitang National nga hatod ganato sa DTX 500 kapsula. Mutabang nanimo sa pagpakdang sa posibleng pagtubo sa system or cancer bukol sa imong kalawasan. DTX 500 kapsula, mapalit ka na sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast,
0: Balitang National. Sa Balitang National, nagsangat na og kasong plunder o graft ang Office of the Ombudsman. Batok ang Senator Jingo Estrada kaniatong Webes Mayo 28. Ini nagsugod sa rekomendasyon sa Department of Justice kung DOJ, Special Prosecution Service, kaniatong Mayo 18, nga pasakan o kaso si Estrada o ga plunder o grabs o ga bribery uban pa ang ubang mga opisyal sa DPWH. Abang kaso may kalabutan sa gingong mga dumaliya sa flood control project sa gobyerno. Diin mahinumduman nga gilambigit sa kani Assistant District Engineer sa DPWH Bulacan nga si Bryce Hernandez. Si Estrada sa gingong kagubot sa flood control na diin giakusahan siya nga ang senador nga nagdawat kuno og 30% nga kickback gikan sa 355 milyones kapasos nga kantidad sa flood control projects. Diri ang ikatulong kaso sa plunder ni Estrada. Diin una siya ang giakusahan na pagpasabot sa Jiting Gear Scandal kiniatong tuig 2001 o pag-usab kiniatong tuig 2014 tungod sa PDAF scam diin na siya giabswalto.
2: GTX 500 Morning Newscast Pitas National.
1: Nahumana sa Forensic Group of the Philippine National Police ang imbestigasyon sa pagpabutog armas sa Senado ni Antonio Mayo 13 o gisumiti na ang ilaman na ibalaan sa PNP Criminal Investigation and Detection Group kung PNP-CIDG. Sumalapan na PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Paul Carpio, gipares na ang tanang anggulo nga angay itugma sa crime scene, ingon man ang pag-igom sa nakainglaing mga ebidensya. Gipakita usab sa opisyal ang 3D scanning nga gihimo sa panahon sa insidente o ang trajectory o direksyon sa mga bala sa hallway. Kaniadto gipagawas na sa CIDG ang CCTV footage nga nagpakita ni suspended Senate Sergeant at Arms Mo Aplaska nga nagpabuto sa unang bala nga nagaghat sa mga personnel sa NBI nga mobalos o pusila.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Palang Pitang National.
0: Alas 6:30 na mga kakifayon katapusan sa itong Balitang National. Ipahayag ni International Criminal Court kon ICC accredited lawyer Gilbert Andras kon Andras na dili angay nga mahimong nga hinungdan ang pagpangita og igo nga mga ginikanon sa mga interpreter o translator para sa Pilipinong saksi aron malangan ang husay batok ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Atol sa unang nga status conference kaniatong Miyerkules sa Mayo 27, gibutyag sa Trial Chamber 3 nga kinahanglang adunay igong ginikanon sa mga interpreter alang sa mga biktima sa war on drugs sa kanhi presidente nga magsilbing mga saksi sa prosecution. Pabor usab ang biktima nga kung adunay mga saksi nga makasulti ug in English sila ang unang i-representar aron dili malangan ang husay. Malapan ni Atty. Andres nagkinahanglan usab ug dugay nga pagbansay ang mga maghuhubad sa ICC sa dili pa ipakatap sa mga proseso sa nahisgutan nga korte.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Narasa kita sa K5 Network News, balita gikan sa K5 News FM and TK. 10 kilo na bigas, ipamimigay ng gobyerno probinsyal sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Balita mula ni ka K5 Family Palanog, i-K5 mo.
2: K5 News FM, live

0: 10 kilo ng bigas sa kada dalawang buwan ang 25% ng mga vulnerable o mahihirap na pamilya sa probinsya ng Antique base sa 2024 census. Ayon kay Governor Paulo Javier, isasagawa ito hanggang Desyembre at inaasahan na magsisimula sa buwan ng Hulyo. Dagdag pa na hindi nito sakop ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS dahil mayroon silang sariling programa. Ikinatuwa at nagpapasalamat naman ang gobernador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagbigay ng prioridad sa probinsya na makakatanggap ng 97 million pesos na pondo para pambili ng bigas para sa mga mahihirap na Antikenyo. Nabatid na ang nasabing budget ang may Special Allotment Release Order o SARO na mula sa Pangulo. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas mga K5, alas 5:16 na, tapukat ng K5 News FM Kalibog. 18 na mga violators na huli sa unang araw ng operasyon laban sa ilegal na pagtatapo ng basura sa Kalibog. Sa detalye, hatod ka nato ni K5 Leonard Viray, IK5 mo.
1: GTX 585 News FM, live report.
3: Sakto ang 18 individual sa unang araw ng mahigpit na operasyon laban sa ilegal na pagtatapo ng basura sa bayan ng Kalibo. Pinangunahan ng Solid Waste Management Services or SWMS Kalibo at Poblasyon Bipat ang paghuli sa mga violators kung saan kabilang sa binabantayan ay ang mga bakanting lote sa kanto ng Silaserna at Dr. Gonzales Street. Ang mga lumabag ay residente ng Kalibo, Numansia, Bangat, New Washington. Agad silang inisyuhan ng environmental citation tickets sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 2009-004. Magpapatuloy ang araw-araw ng pagbabantay ng SWMS Enforcement Team. Layunin itong pwersahin ang publiko sa disiplina at pagtatapo ng basura para mapanatiling malinis ang buong bayan. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, Palawan. City Health Medical Complex and City Government ng Puerto Princesa binuksan sa publiko ang bagong birthing facility. Balita mula naka K5 Grace Bilosino, IK5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Isang mahalagang hakbang para sa mas ligtas at mas maayos na pangangalaga ng kalusugan ng mga ina at sanggol ang opisyal na pagbubukas ng Mother and Child Clinic at Birthing Facility ng Puerto Princesa City Health Medical Complex. Layunin ng bagong pasilidad na magbigay ng ligtas, dekalidad at libreng serbisyong medikal para sa mga buntis, bagong panganak na ina at mga bata sa lungsod. Inaasahang mas mapapalawak nito ang access ng mga mamamayan sa serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Samantala, magbibigay rin ang birthing facility ng monitoring para sa mga malapit ng mga anak, ligtas na normal delivery o unang yakap para sa bagong silang. Family planning services gaya ng IUD at implant insertion at gayon din ang mga referrals at transport services kung kinakailangan. Inihikayat naman ng mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay nurse o midwife upang malaman kung paano ma-avail ang mga libreng serbisyong iniaalok ng bagong bukas na pasilidad.
6: Ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa katapusan sa itong network news, tabukat ng K5 News FM Olongapo, isang lalaki na ilegal na nagbibenta ng baril, arestado sa isinagawang bypass sa Bulacan. Nanitali hatod ka nato ni K5 Aileen Cuevas Sanchez, IK5 mo.
1: K5 News FM.
7: Arestado ang isang lalaki na umano'y nagbenta ng baril sa bypass operation ng pulisya sa bayan ng Bukawi, Kamakailan. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Gilbert Diaz, hepe ng Bukawi Police Station, kinilala ang suspect na si Alias Ugong, 33 anyos, laborer, residente ng barangay Antipona. Ayon sa ulat ng istasyon, kinasa ang operasyon laban sa target bandang alas 12:40 na madaling araw sa nasabing lugar. Nabatid na naaktuhang nagbenta ang target ng baril, kaya agad siyang inaresto ng mga pulis na nasa lugar. Nakumpiska sa suspect ang isang belt bag na may lamang hinihinalang hand grenade at caliber 38 pistol at buy bust money. Dahil dito, agad humingi ng tulong ang istasyon sa Provincial Explosive K-9 Unit sa Malolos upang magsagawa ng kaukulang explosives investigation sa nasamsam na hinihinalang granada. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa istasyon para sa wastong dokumentasyon at disposisyon habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International.
4: Balita International mga ka-K5 at ganito sa D3 bayang probin dito nga may VCO ang VCO nga may vitamin D3.
1: Balita International. International.
4: Labing menos 16 ka mga estudyante ang namatay sa sunugan na hitabo sa tibok gabi sa Osaka boarding school sa mga babae sa Kenya. Matod pa ni Education Minister Julius Ogamba karong kung gagahapon, 69 pa ang nasamdan sa UT Mishi Girls School na adult kapin sa 800 ka mga estudyante sa Gilgil area sa Central Kenya. Wala pa matino ang hinungdan sa pagkakaroon ng imbisigahan na sa mga otoridad kung gisunod ba ang fire safety manual sa mong eskwelahan. Kasagara ng mga sunog sa eskwelahan sa mga boarding schools sa Kenya, di na ubahan gipay na buo sa arson o electrical faults.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:22 na mga kaki-5 samtang sa itong balitang negosyo. Nagpahayag og interest ang mga kampanya sa Japan na mamuhunan og 61.3 bilyones ka piso sa Pilipinas nga naglangkob sa mga proyekto sa pagpalapad, sa paghimo og barko, pagama og elektronika og artificial intelligence kun iaya. Bala sa Malacañang ang mga pamuhunan nga gihimo sa managlahing mga meeting kaniya atong webhouse uban ni Presidente Ferdinand de Bongbong Marcos Jr. atol sa iyang upata kaadlaw nga pagbisita sa estado sa Japan. Ang mga pamuhunan naglakip usab sa Chinese Shiga Group Corporation aron mapalapdan ang pasilidad sa paghimo og barko niini sa Pilipinas nga ginauman nga maghimo sa nasod isip ikaapat nga pinakadako nga nasod sa paghimo og barko sa kalibutan nga sunod sa China, Japan ug South Korea. Una nang gikataho sa Presidential Communication Office nga nakakuha ang Pilipinas og 3.4 bilyones dolyaras nga kantidad sa mga pamuhunan gikan sa mga korporasyon sa Hapon nga ginauman nga makapalapad kini sa ekonomiya sa nasod nga Pilipinas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita Entertainment.
4: Balita Entertainment. Balita Entertainment mga ka-K5 matod ka nato sa MyTC ang alkaline base na vitamin C.
1: Balita Balita Entertainment. Balita
4: Entertainment. Kay Soto og Gary Madrid, gikasal na. Si Talia ito ka natin ng K5DV na Teen Dog, K5 Mall.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
8: Yes, mga K5 sa itong balitang showbiz, kasal na ang sikat nga basketball player na si Kay Soto gaga actress ka sa GMA nga si Riri Madrid. Sa Instagram niya itong Miyerkules, nag-share si Madrid og video sa ilang kasal ay ipahigayon sa Nero's Secret Garden sa Alfonso Cavite, gigasal ni Mayor Randy. Mapasalamat ito sa si Madrid sa iyang pamilya sa tanang nitambong aron magmalampuso ng ilang special nga adlaw. Magkito magka-K5, gatong balitang show, kasi natod ka nato sa Vitamin C, ang alkaline sa Vitamin C, sa itong D3 Bio, DDX 500, DDX Coffee Mix, ang nakabi ka na raga detox ka pa. Kini sa K5 TV na tindog, kapalas kang binabalita, servisyo publiko kalingaon sa Negros, K5 News FM.
1: Balita Sports.
2: Samtang sa itong abalitang sports mga ka-K5, tulo ka boxer sa NIR, sulod na sa semi-finals sa boxing tournament sa Pararong Pambansa 2026. Kapitali hatod ka nato ni ka-K5, Rolfa De Vero, K5.
1: Balita Sports.
9: Nagkasunod na sa semifinal sa boxing tournament ang tulo ka boxer sa Negros Alan Region sa Palarong Pambansa kagahapong adlawa, Webes, Mayo 28. Naangko ni John Michael Arellano ang kadaugan sa kategorya upo sa under 17 light flyweight, samtang nakasunod usab si John Michael Hiruta sa semifinals sa youth boys category, igun man si Clint Paul Figueroa sa junior boys 44 kg to 46 kg nga kategorya. Musalmot ang tulog ka mga boxer sa pahigtigi alang silver karong adlaw nga Biyernes. Sa lain bahina, napakes ang star boxer sa Negros na si Mejan Individo sa quarterfinals batok sa region na 4A. Balitang sports, halgan nato sa Mighty C ang kalain base ng vitamin C. D3 Bio 3500, ingon mo sa DTX sa coffee mix, nagkakapag ka na nakadetox ka pa. Kini si K5, Rufa Rivero para sa kampiyon nga balita. Servisyo Brico, Kalingawan sa Negros, K5 News, FM.
1: Balita, sports.
2: Alas 6.25 na mga kaki-5, bukutong naglangkob sa itong DTX 500 Morning Newscast. Ngayon nga daw, may buta ka natin sa mga lecturer sa mga pag-uhay pa rin nga naka-tune in. May buta, dyan. May buta, gusap sa itong kauban nga si kaki-5, Shara Marie Humilio.
4: Good morning, kaki-5 James. May buta po si mga suki kaki-5 na ito all over the world. O sa mga naglantaw dali sa Facebook Live.
2: At ang pagtibayak, may buta, kaya si Ma'am Elsa, si Kulia Villarreante, o kagawan Rito Miraflor nga naka-DTX Kofi Mix na dyan sa may Ayungon. Good morning.
4: Good morning, sir. Di Maputi, Emmanuel Almanso, and Sir Alden Bello.
2: Maing butag usab ni Ma'am Lourdes Apitancio, Rani Machon, o ni Randy Santisas, maing butag.
4: Good morning ni Sir Roger Galdiano, nga gikan sa iyong o shout out, o good morning siyang anak, nga si Roy Roy Roger Roger Jr.
2: Di matabang. Og ni Tristan Gulay, belated happy birthday di ay sa pinakagwapang executive secretary niya diya sa may Valencia Municipality, Valencia Negros Oriental, na si Ma'am Hazel Dago. Belated happy birthday, ma'am. Salamat.
4: Ma'am, daghan na itong salamat. Murag...
2: Man, siya may tingkontak na ko every 15:30. Ma'am, may batanghulin, pahabol greetings Sir James and Ma'am Shara to Abraham Bumindiano Oga Andita Dimitilio Bumindiano. Happy Friday mga kaki-5. Padlupan na sa Daniel.
4: Yes, Tristan Yat Gulay. Good morning.
2: Maraming oras mga kaki-5. Advance happy weekend everyone. May kay Shara. Duty na baka umuha.
4: Ako.
2: Kita niya.
4: Ikaw.
2: Nata ko invitation piyesta ugma. Saan naman? Sige lang. Bawi na ko pagka Domingo. Musunod na mga kaki-5 for first portion kaban si kaki-5 manager Bernie Cabuto. Pangalan sa kinatibukang porsa sa K5 News of Fam 97.7 Dumagate. Our CEO President Busdo Cramloy.
4: Area Manager Rafael Bobanyan na Liga.
2: Itong station manager kaki-5 Sir Bernie Cabuto.
4: Bago na ito pika sa wag at ang tradisyon kaki-5 Abu Jainal po.
2: Well, salamat mga kaki-5 sa inyong pag-uban sa programang DTX 500 Morning Newscast. Kabilig hapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita na nagkatod ganyo sa mga balita karong tak na ang kininyong ubos ng alagad sa kahanginan kaki-5 James Dittery Bayo Bandukino.
4: Okay, kaki-5, siya naman ay humilyo.
2: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
4: K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
10: Ako si Inara.
11: Tasyod kayo ng akong blood sugar.
10: Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
11: Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Dan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm. pharmacy.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamig na school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
17: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotic. Katapang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics at Lamadlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka na.
18: Ako,
19: ang linya ko,
18: isang kapsula ka na.
19: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
18: Extend.
19: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Baby.
19: Extend Supplement for Men.
20: Isang kapsula.
19: D3 Bio.
12: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
19: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging kistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
19: DTX Coffee Mix.
17: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
19: D3 Bio.
23: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inon, natunaw na ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
17: Kapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
18: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
19: Ang DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Adunay powerful extracts.
18: Nga phytochemicals.
19: Ug antioxidants.
18: Nga gigan sa palaya.
19: Ug desugared sugar cane.
18: Mga organic compounds.
19: Nga effective.
18: Batok sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500.
18: Kapalit sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod dali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Libor taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
17: mapalit sa mga butika.
19: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
19: Mighty C!
17: Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
28: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
29: Alas 6:34 na sa kabuntagon, oras sa tugyapon ka na to sa Mighty C.
0: Ang alkaline na base na vitamin C, DTX sa 500, pinaka-epektibo ng tambal, labi na niya itong taga-sugar-sugar niya itong mga diabetison, DTX sa Coffee Mix, nakakapika na nakadetox kapag sa tuang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko na mga kakipay, mga tokoras. Alas 6:35.
28: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion on hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kabaturan. Kun sa baka, giluiban. Sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
28: Foro de los Pueblos.
0: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta ka may buntag? Morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning! Yeah! Welcome! Now, sab, dari gapon sa itong pagpanagubaduban sa itong tulumanon. Inyong tulumanon.
28: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos sa first portion. First portion na mga ka-K5, dingadlaw, karong gabernes. Bitsa 29 na mga higala ning bulan gapon sa Mayo tuiga 2026. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta kamong tanan? Kumusta kamong tanan? Yeah! Ako nang hinaot kami nang hinaot nga. Na mukaros kapis kayo sa inyo nga panglawas samtang panahon mo karong anaminaw. Dari lamang sa ito ang pagpanagubanuban. Yeah! Pero sa di pa mga higala. Sa dili pa, sa dili pa, sa dili pa. Kadyot lang sa akay ako sa ni-share mga kaigsunan kining atong program ron. Kadyot lang sa mga sokitig paminaw. Ako i-share kay kalimot ko na. Share pag may time. I-share pag may time ha. Ang ito ang program para makabalupon mga igala. Katong wa makahibalo. Makahibalo nga atong program ron. Paniya. Kung sabi ka nang magbansiwag sa tibuok kakalibutan. Laghan man taga mga listener, nga taga Negros nga, to ana dito sa uban ng mga nasod, mo nang ganahan po sila mga higala o ma-share na to. I-share po ninyo, palihog. K5 News FM Digital Dasa Dumaguete. At balik ko na K5 News FM Digital Dasa Dumaguete, mga kakifay. Di ba, Randel Pampilo? Lordisa, Ma'am Lordisa Pitancio, good morning. Baling usap nga ito ni Uter Miraflor, mga first owner, mga sulkintig pa minao. Good morning nga ito ni Emmanuel Alminso. Morning ninyong horos. Kadyot lang sa, kini, maugin yung pinaka-importante mga higala, DTX sa Coffee Mix. Namin sa NCSH eh. Pagka lami mga kaigsunan sa DTX sa Coffee Mix sa mga higala, muni ang nindot imnon, muni ang nindot mga higala kutaw, nindot kapihon, labi na ni atong mga taga-sugar-sugar kang former mayor Erwin Bitaw Agustino Mamtsuna, DTX sa Coffee Mix na ila mga kaigsunan. Manay imno nila pirme.
28: Foro de los Pueblos.
0: Samtang sa pikas kabahin, katong ginahan po ng vitamin C, mighty C mga igala. O niya, kilintanan ng mga products, mapalit po ni kang Aliger Alhungkulada ha. Kailin nga mga products o sa Hamara. Bawin niya sa mga igala, mapalit ni dito mga sukinting paminaw. Mighty C, katong ginaga vitamin C. O niya, DTX, kuan po, DTX 500. Ngatong murag ang sugar ng higala taas-taas na. DTX 500. Anya, Pilipon mga higala ga D3 Bio. Kana, importante gina siya po. D3 Bio ang D3 nga may. VCO ang VCO nga may. D3.
28: Foro de los Pueblos.
0: Jake Ricky Quireta, good morning, Sir Idolburn. Ay, Sir Anthony Hermosa sa Adrian
2: Farm, that's my bayawan. Good morning. Good morning, Sir Burns, Anthony Hermosa. Good morning, anya, nindot na ba kayo sa bitukin? Hi! Higop tadi takes copy mix. What a life. Ingon si Brad Jeep Teruda. Morning, usap. Gato ni Mylin Lagradilla. Good morning, Sir Bernie. Mga pita. Oh, mga pinata. Mga pinata. Og DTX copy mix. Danuan sa good morning, manager. Good morning, usap. Junior Espinosa. Good morning, Sir Bernie. Good morning. Si Maria E. Alperez sa Tagboyawan. Hello. Hello, usap. Kana, salamat din kayo ha sa pag-share. Si Kaki 5, Lolo Pinot. Good morning, sir, from Pinot sa Kaki 5 News FM, Kanlaon. Salamat, nag-hook up mo diha, Lolo Pinot. That's my Kanlaon. Okay, mga eksoon. Nesguta naman nato itong higala katong practicability. Nesguta naman nato itong beneficial ba? Dari na po ta mga kaigsunan sa necessity. Kada kanang ato lang nigi hatag-hatagan o kapagtagan ang mga suking tigpaminaw. Kay! Ako nga maliko ng mga kaigsunan, not only here in Adumagiti, but in the entire Negros Oriental. Nga dunay mga lungsod nga murabag kautangon dili. Nakahook up dahil sila ang Kanlaon. Oh, that's Kanlaon. Oh, that's Kanlaon. Hook up sila. Every lungsod, kung gusto mong developenta mga suking tigpaminaw, diri sa tos Negros, di lang sa Negros Oriental, apil ko sa Occidental mga suking tigpaminaw. Bisan sa Cebu, kasikmit ng mga dapit, di sa Sikihora mga suking tigpaminaw, mga kakipay. Nanginahanglan yun sa mga higala nga, doon natin mahulaman. Para sa kalambuan lang po sa mga lungsod. Ang importante niya mga higala, pag makahulam, pag makakwarta mga kaigsunan, makaloan mga kaigsunan, for development yun na. Pang development yun na. Hindi pwede mga suking tigpaminaw nga, pag makahulam mo niya, paksian po na yun ka na. That's another story. Doon ay kwarta, ang pangutana mga higala, ang magdala, ang mudala, dining mo nga kwarta, o kasaligan ba? Bunay ng biruan nga question diya, mga suking tigpaminaw. Pero tanaw na ako. Okay raman. Diya sa mga merkado publiko, parting kusugan na turon, diya sa may building 1 to building 10. Merkado publiko. Building 1 to building 10. There is lumagiti makigala o guban pa nga mga merkado publiko. Lisod bangod kayo nga, repera, listen kay mga suking tigpaminaw nga, retrofit ra. O niya, pila naman ay katuig mga kaigsunan kaning merkado publiko nato. There's no bagiti, pertinukaya naman ay. Simbako bang higala? O ga, di manamalikayan nga. Doon ay mga katalagman nga maabot ng kalit. Doon ay bagyo, doon ay linog. Simbako lang ba? Di ba, Ma'am Nensa Bandukilyo from Belgium? Sa tinginita na ba kuno kayo sa Belgium? Uy, si Chilpao. Morning niyo mo na, Chilpao. Og happy wedding po di ay ni John Mark Saldasal. Og mga suking tigpaminaw, kaslo na si John Mark. Hey, congratulations nga to ni former boss na ko, Congressman Ilmer Katulpos. Sa one tahanan mga kaigsunan, tanawa lagi, tag-an lagi ko, term sharing. Anong itawag ka mga higala nga term sharing? Neresign tong press nominee. Si kanumini si Congressman karon na Elmer Katulpos, siya na mga higala, ang representative sa one tahanan. Term sharing.
3: Foro de los Pueblos.
2: Bitaw! Di ba na malikayan? O tayo mag-ulan-ulan gali mga suking tigpaminaw. Sige naga, hanga dito sa ibabaw mga higala kay tulo na! Oh, ilisan man yun na. Mga sakyanan gali, mga kaigsunan, ilisan. Nang saon man imo pagkaso, huwag kay kakas. Beh, kita, kamo. Nga naminaw karon diri sa ito ang pagkapanagumanuban. Ganahan tayo sakyanan, nung yawaman tayo kakas. Diyo sa mahimuuna to. Ngutang. Oh, Kay kung magtigom ta. Oh? Di man ta makatigom, mga sukit ng Panginoon, kay maato man kahuro. Nindot lang yung ta nga, dili mo utang, pero sa akin naman may kagasto. Oh? Ako para na ako mga kaisunan personally. Ambot po ka para ninyo. Pero lain po ni ato mga sukit ng Panginoon, fake na mga higala ka ng ningon ng Supreme Court nga, wala po ni gawas gud sa mga dagko ng mga network. Nadili ko na ipadakop sa bato nila rusa. Okay, kung nag-isgut-isgut niya na, pero basing nakapaminaw ng Supreme Court nato mga ikala, sa mga diskasyon nato na rin nga, napatay korte, galihok pa rin atong korte, insulto po kayo sa ilaha mga ikala, sila na po yung mapagawas mo ingon nga, valid tong kuen, higidak pa. Insulto sa atong judiciaries Pilipinas, mga isoon. Ato lang ng liliyo ng mga sukit, ikpaminaw, kung sa manggaling na. Rim Pamper, good morning, Sir Bernie Caboso from City Omo, the barangay Maninihon, Bayawan City. Good morning. Then once, why the City of Gentle People Government want to loan 2.195 million pesos if they have another option manager? PPP, private-public partnership. Nakakuan man good anang, para sa ako kanang private-public partnership, ang kuan man good anang higala, magapil-apil na nga privado. Ya napita mo mahal o niya pila pagkatoy guna na po maangko na ito mga sulking tigpaminaw. Sila lagi. Mumahal na po ang kuanda. Mas maya man ang atong kuog na natin kwarta. Mangutang ta makabayad ta. So what? Diba? Biki ba tayo? Good morning, Sir Bern. Shout out from Ace Medical Center, Bayawan. Oh! Da sa Ace Medical, kumusta mga pasyente niya? Sa Ace Medical Center, da napita sa Bayawan. Nakainom na bagditig sa coffee mix? Ah. Paimunan ninyo, mambiki ba tayo o detect coffee mix ka ng mga pasyente para dali na sila maulian. Paimunan po doon detect sa 500 o mighty C mighty C vitamin C muna diya mga iksoon. Oh, lagyan naman eh pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip na. Uy, magbuot na mga sukinti ko. Nga, ihapatag pila ka mga katuiga, mga gala. Una, ma-transfer mga kaigsunan nga to sa publiko. Nga to sa city government, mga gala, ang maong kuwala. Guba na po, tuko na po taglang building. Mas may lang ato. Kung naikagasto, kung pwede, makautang di. Utang ho! Iba nang, manang Leonora Kabusaw Babia from Cagayan de Oro. Good morning, Bern. Insakto yun ka. Regards your family. Amo na niya. Bisag appliances na to. Kini, mga practical lang niya. Kung ipangisgutan, dali mga sukitit paminaw. Gusto tag television. Huwag matay kakas! Di bang utang ta? Ngano nga ni mga higala kini nga maong nga mga company. Gumikan kayang tao ng inhanglan, ana. May home credit, uban pa. Napagali niyo sana, wonder. Daghan kayo. Imbis kaya appliances na sauna, mga sukitig paminaw. O, karon, nanapunding mga kaskas, mga higala, buno. Naka na mga home credit mo. Appliances naman na sauna, karon, pwede ka makautang cash, mga isuon. Pagkadako, rama kayo, mga higala. Ultimo, G-cash, pwede ka makaloon. Tungod kay gikananglan na sa tao. Presidente, refrigerator, motor. Ganahan ra po din mga higala. Ay, good morning guys sa taga-Rosco. Marag magpa-advertise na itong taga-Rosco, mga higala. Magpa-advertise sila. Ay, taga-Rosco, mga kagsunan. Good morning ninyo. Kay kita nila, mga higala, nga kusog man sipa, mangyod kayo ang kifay. Ito nga, ito ni Don Don Ron. Good morning ninyo, ha? Rosco. Kada! Ganahan ra ba na sila magpa-utang, mga higala, o kanang nga data-data? Di sila ganahan og cash kay gamay ra man ilang makuha-ana, makuha mga suking tigpaminaw. Gamay ra sila ginansa, pero data-data, ganahan kay sila niya na mga eksoron. Delire Espadilla. Good morning, Sir Bernie, and God bless po. Watching from Nubalias. Dastanhay. Di ba? Usahay man ko na mga kaigsunan. Advance thinking. Advance kayo ba? Kanang supak-supak bitaw ko ng dahilan nila po ng idea, pero God bans na sila. Matay o ga ma-release ning loan hapit ng eleksyon. Mo na po ni kami ito. ay mo huna-huna niya na. Oh, kay kanang inyong huna-huna, posible pod nga basin, mao pod na. Libita mga sukinting paminaw. Ang importante kayuhan sa mga katawhan. Muna, kamo di ang mga lungsod nga naminaw karon. Kamo sa mga lungsod? Kamo nga mga vice mayor, kamo nga mga konsehal diya sa lungsod? Tanaw ninyo doon ay kagarantiya. Tanaw ninyo ka makuha, mabayaran within 20 years. Oh, tagdugay mo na. Oh, tanaw ninyo nga, mabayaran, sige, go ahead. Sa tuwag ng mga teachers sa mga kaigsunan, naghay loan. Loan din, loan din to. Labi na gamo loan ka mahigalas GSIS sa 5 years yun. Oh, basta doon na lang. Loan na magayon ng uban, mahigala, ipalit lang silpon. Oh, praktikal ba? Oh, loan mahigala, isuroy na mahigala. Kala sa mga ginagmay na, individual na. Pero ang ato ang city government, ang ato ang gobyerno mahigala, dinagkuna, tumudugalang po na mga kaigsunan sa mga tao. Unang basta development mga kaigsunan, okay ko. Ako nga balik ko na mahigala, okay manggali ko at itong smart city. Kung tukuron ba? So, pakman pong silimag. Ano po sila? Di pwede, kaya kagasangan, mga guba. Di pwede. Actually, mga suki, tingpaminaw, pwede rin magudun sa ito. Oh, sus. Inaanak mga higala. Kay para na ako, mga suki, tingpaminaw, no? Kung nga, naay panahon mga higala nga, kanang, tagaan bitaw sa kahigayunan, mga suki, tingpaminaw, nga, mo'y modelos pang gobyerno. Para na ako ang tourism, yun mga kaigsunan mo'y ako ang paninduton. Kay kwarta na. Oh, tukot ang smart city, hindi lang. I-transfer naman na sila mga igala. Hila na po itong aporsyon ng mga sukintik paminaw. Hmm. Ang nga maligsan siguro, di magyan na malikaya ng mga igala na mag-imang isla niya. Pero sumalagod. Ogwa pag i-reclaim mga kaigsunan, hindi doon mag-iti, doon na mag-utay muli ba? Bisan dias bayawan. Okay, turista, our tourist attraction na lang. Boulevard, ah, kita ra dari sa Dumaguete na Boulevard, Bayawan, Mura. Ang Cebu, Dabay Boulevard ang Cebu. Wow, eh!
28: Foro, Delos Pueblos.
2: Muna, dari sa itong Boulevard na mga sukintik paminaw, nagkay magjaging, nagkay kananan, ah, na ay mga imnanan, so kwarta na, na ay mga hotel, o kwarta na sa mga sukintik paminaw. Basta poor development. Mamaura na makigala, akin ko kuan na nga kahoy, 100 years. Di yun na ito ni siya kuanon. Putlon kay 100 years na ni, century 3 na ni. Murag century 2 na. Iyon din ang century 2 na, no, sa ato pa. O sa kagatos katuig na lang. Oh, onyang resulta mga kaigsunan kay sige preserve mga higala. Hangtod na luka mga kaigsunan sige gulan. Pagka luka karon mga higala, dito migo sa mga tao, dito migo sa mga sakyanan, patay. Kana mga yun na ayaw na. Okay, gligon pa. Pamutnon lang ang sanga. Pulungan lang pero uban di pulungan. Kaya resulta inig bagyo ha, lupad tanan mga kaigsunan ingon ana. Ang ilanglan tayong development ta mga sukintik paminaw. Kining ako mga practical ni. Kung typewriter ta sa una, karon computer na ta. Kung ang cellphone na to sa una mga kaigsunan, text and call lang, karon Android na. Maka-selfie, maka-video, inana na. Sabay tas panahon na mga kaigsunan, muna kung ang atong Amerikado din sa Dumaguete, dilapidated na mga sukintik paminaw, hamang loon ta eh. Oh. Para, ayaw na mo huna-huna na niya. Di na po, may makabayad. Kami na po'y pabayaron. Oh, doon na, siguro i-increase na kami. Pero tanaw na ako, baragwaman daw. Pero di naman na malikayan kayo nindot naman ang pasilidades. Muna di mga higala. Oh, basta makabayad lang. Ay, hadlukay. Example manager, what happened to, sag din nila na, sir, dan once kay kuan man na. Iya man po na din sa siya to. Sige na lamang na kay. Di man po, it does not follow man. Og doon ay kapalpakan siguro na sa siyaton, di po siguro mapalo. Muna'y sumbanan, nga di nato yung anihon kay basi maparehas niya, nga kaskas lang sa kwarta, palahi po sila. Og sundo na ka na, murag tadhana na gira nila. At least doon ay mga palpak, mga kaigsunan, para niya po napitas palpak. Makakuhan ka, makakuha ka mga ideya nga di nato ni inanihon kay mapalpak na ita. Sige na lamang eh, kiha naman po na sila diha, then once. Muna niya mga sukin tigpaminaw. Ang importante nga di lang yun kawaton. E dapat lang yun, dapat napata na mga igala. O niya, kamo po nga mga kontraktor. Importante kamo nga mga kontraktor, nga di po ninyo ibray. Ang kining ato nga mga leader, e musugot mo sa dili, mukhang kang rabadayon yun. Muna niya mga sukin tigpaminaw. So, beneficial. Practical, practical. Beneficial, beneficial. Necessary ba? Necessity ba? Necessary. Nagkaroon nga panahon na mga suking tigpaminaw. Oh, basta, doon na ikakuan. Nagkakwarta ni ato syudad. May punagbayra na mga kaigsunag at tingog. Kung ano na, pila na yung interest niya na mga suking tigpaminaw? Sa, pila na? Ang sa annual na? 4% ba? O niya, bahin-bahin nun man sa kada bulan, di. Okay ra kayo. Akong silingan, utang gali sa home credit, mga galagkas. Ulam segga, 50 mil. O niya, inigbalik na, 90 mil na. Sood sa doon katuloy, grabe. Kana, mo'y grabe, mga higala. Pero personal na. Pero kining gobyerno na ito, mga kagsunan, daghan to eh. Basta mabayad pag buwis, mga higala, ng mga tao. Doon na po ay mga negosyo, mga kaigsunan. Why problema? Why problema? No probs, mga sukitig paminaw. Bayaran yun na. Mabayaran na, mga higala. Ay, alasay, 56 na. Standby on niya, mga sukitig paminaw. Second portion with Attorney Ronel D. Palubos.
28: Foro de los Pueblos.
2: Anya, kanan po niya, mga sukitig paminaw. Mag-hook up niya po taon niya, no? Sa... Ato ang Agusan del Sur sa Palarong Pambansa. Muraga karon ang katapusan. Closing ceremony siguro karong Domingo o ugma mga sukitig paminaw sa Palarong Pambansa. Sige. Kinigapon si Kaki 500 Campos Kanani Kamaiti. Si Ditex 500 Ditex Kupemix o Ditri Bayo Kabusaw. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negro. K5 News FM.
28: Foro de los Pueblos.
4: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
5: Ditri Bayo. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP. Is kanang

0: ang gitrabayo, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
1: Murag na anatanan?
0: Unsa may rason nga nung mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nga nung kung muinom kag ditribayo, mayo ang imong pagkatulog?
1: Dok, adunay dua kabutang nga ang ditribayo na jod ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa to pa, Sir GP, pag inom ni mo ditribayo, ang BCO sa ditribayo na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, ang precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes.
1: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og ditribayo? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mo bangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tasod kayo ang akong blood sugar.
3: Ako ang gisulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day.
4: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio.
0: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
1: Unsa man dok?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
1: Wow.
0: Aron mugawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Adili, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly kapatay sa bakterya.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
1: Okay.
0: Pero kining ditribayo, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang ditribayo, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 niya.
1: Ang ditribayo, ditribayo.
0: Tapos ang print ditri, murag tag-G's ratingali na. Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas ditribayo, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga dere jo nagikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato dere. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom nimo og D3 bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa ditribayo, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News.
6: Herbal Products pa ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na motong kini sa Skol B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug ana sa kini sa Balangwan Building, sa Mrs. Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
7: Hamara Herbal Products Center. You're one stop.
8: Herbal shop.
7: In town.
8: In town.
2: D3 Bio.

0: Corazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Umabot pa siya ng 3 kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
0: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Paday si Shella Gays Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat kung kain himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntago, gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mamalit sa mga butika.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum, araw-araw,
10: mabibili sa mga butika.
9: Memory Advanced Serum.
11: Sporbiotic, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend
14: Food Supplement for Men.
1: D3 Bio.
15: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhang itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw, mampuan na dito akong gibati nga anemic. Nawala na dito ang lagum-lagum sa akong
1: Mighty C!
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
18: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio!
12: Ang D3 nga may Visio!
5: Ang Visio
12: nga may D3!
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
12: D3 Bio!
0: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio!
12: Ang D3 nga may Visio!
5: Ang Visio,
12: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
8: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagbinom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
12: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Nawan ang makaugana sa kama.
12: Masinug.
8: May diabetes ka.
12: Ang DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
12: Adunay powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
12: O antioxidants.
8: Nga gigan sa palaya.
12: Og the sugared sugar cane.
8: Mga organic compound.
12: Nga epektibo.
8: Matok sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
20: Ang bata mo wala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum.
20: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
10: Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
21: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
22: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
21: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
23: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Kapalit sa mga butika!
10: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gig DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix!
25: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
5: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabalik sa mga butika.
10: Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad Agusan del Sur for the 66th Panarumpa Bansar.
1: 66th Panarumpa Bansar.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the
2: island. Record, at ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5, Sandro Salazar.
3: May naga Luzon, Visayas, Cagindanao, Siyudad San Rojas, Provincia San Capiz, Western Visayas. Petsa 29 na kita sa bulan sang Mayo tuwing
4: na 1 minute and 13 milliseconds sa 100 meter freestyle secondary girls. Sa swimming sa nagpapatuloy pa rin palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ginto ang kanyang medalya. Nakuha naman ang pambato ng Region 5 na si Vishnu Priya Dasid Rigera at Julia Solen Urada ng Region 6 ang bronze sa kaparehong kategorya. Ang binansagang The Amazing Nuche mula sa Regional Science High School for Region 6 na si Nuche Veronica Ibet na kumakatawan sa Rivera Region 6 ay humakot pa ng medalya sa iba't ibang kategorya. Katulad ng silver medal sa 50-meter butterfly, silver medal sa 4x50-meter freestyle relay, at bronze medal naman sa 200-meter freestyle. Matandaan na naging double record breaker si Ibit sa palarong pambansa 2025 na ginanap sa Lawag City, Ilocos Norte kung saan. Umakot din ito ng 6 na medalya at idineklarang most bemedaled swimmer ng palaro. Ngayong araw ng Biyernes ay may mga natira pang mga kategorya si Ibit na sasalihan kung saan ipinagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya.
5: Ako, si Kevin Santos Salazar para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa
6: Mula rito sa Prosperidad, Agusan del Sur.
2: At sa iba pang mga nagbapag at mainit na mga palita, at tayo po ay live ngayon sa iba't ibang mga Zoom facilities ng K5 News FM Philippines, at tayo po ay humingi ng konting dispensa sa ating mga tagapakinig ng ilang mga technical problems, and we would like to request all areas in all stations to please mute your microphones para po hindi mantala ang ating pong pagbibigay ng ulat sa buong bansa. Sa iba pang mga detalye ng mga balita sa araw na ito, basketball quarterfinals update. Western Visayas secondary basketball team handa na sa bakbakan sa quarterfinals sa araw na ito. May kampiyon na balita si K5 Cyril Repe.
7: Handa na ang Western Visayas Secondary Basketball Boys magbakal sa quarterfinals nagpagsimula ngayong araw matapos salunin ng kukuran ang BARM sa uling elimination round ng hapon ay bis may petiutso sa nagpatuloy mapalampo bansa sa Agusan del Sur. Ayon kay Western Visayas Basketball Coach Jan Cuenco, nasusin ang tagumpay ang taas na preparasyon o parahon sa practice.
8: So, Lizar, this is the result of our preparation way back months ago. So, I think at the same time, most of the players are already part of Vibra last year, so we came up second, so mas kumbaga formidable pa yung team sa ngayong taon. So I think the experience na which is nakuha namin last year, ito po yung nagbigay sa amin ng magandang laban dito.
7: Magharap sa quarterfinals ng Western Visayas ang Clara Region sa third game ngayong umaga. Taon na dula sa quarterfinals 7:30 ngayong umaga ang Davao Region versus Clara Sa second game, Region 1, makikbakbakan sa Straa. Samantala, Aberdeen Mindanao versus NCR. Manalo kayo umaga, pasok na sa semifinals na nakaschedule as 4 krong hapon sa Agusan del Sur Multi-Purpose Gym. Ang balita ito, hatin sa inyo ng DTX Copamex by Capicra na Canditox pa. Para sa palarong papasa 2026 Special Coverage to sa K5 sa Real DTX na 5 Dete para sa gabing kapalita, serbisyo publiko at kasayaan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat sa inyong ulat, K5 sa Real. Repi mo na po sa Basketball Secondary Boys. Samantala, puntaan po natin ang update, quarterfinals at semifinals ng basketball sa elementary. Yayanigin ang hardcourt ngayong araw na ito. Ang detalye mo na po sa Bayugan City with K5 Don Chavez.
3: Bakbakan na ng mga malalakas at halimo sa hardcourt para sa quarterfinals at semifinals ng Basketball Elementary Boys ang masasaksihan ngayong araw.
9: Wala nang atrasan dahil magkakaalaman na kung sinong apat na kupunan ang aabante o tuluyan ng lalamunin ng kabiguan sa pag-agaw sa gintong medalya. Hiyawang malala ang tapatan ng powerhouse teams ang aabangan ngayong araw matapos ang madugong bakbakan kahapon. Pinatunayan ng Central Luzon ang kanilang bangis matapos ilang paso ang Imra sa score na 94-38 at Eastern Visayas at Southern Tagalog sa score na 77-70 habang pinadapa naman ng Zipraa ang Imra sa score na 71-62. Tinambakan naman ng Davao Region ang Cagayan Valley ng tustahin nito sa score na 118-60 habang sinurpresa ng Central Visayas ang powerhouse NCR sa isang dikitang thriller matapos itong ipako sa score na 71-68. Hindi rin nagpaawat ang Bicol Region matapos patumbahin ang Barm sa score na 83-76 kasabay ng umuusok na tapatan ng Western Visayas kontra Caraga at Soxargen laban sa Region 1. Kumanda na sa puro lagablab na agawan ng bola sa hardcourt ngayong maghapon. Para sa palarong pambansa update, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasayahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Mula basketball, puntahan naman natin ang bakbakan sa boxing doon po sa Bayugan. Tinuturing na star boxer ng Negros na patumba ng Calabarzon sa quarterfinals ng laro. Tatlong Negrense pasok na sa semifinals ng boxing ngayong hapon. Ang kampiyon na balita nito mula sa Bayugan City, kasama natin si K5 Berto Kaket.
10: Ladies and gentlemen, now it's the result of bout number 64. The blue corner, region 4A, John Romy Bulanos.
11: Halos hindi makapaniwala ang tinaguri ang star boxers ng Negros na si May John Inimido matapos na tinalo ito ng panlaban ng Region 4A Calabarzon sa quarterfinals kahapon sa nagpapatuloy na palarong pabansa sa Agusan del Sur. Sa unang away sa first round, makikita ang laban ng dalawa sa mga suntok na binibitawan hanggang umabot ito sa last round at nanalo sa unanimous decision ng laban. Sa grupo ng Negros Island Region, anim dito ang sumabak sa quarterfinals. Tatlo ang natalo at tatlo ang maglalaro sa semifinal ngayong hapon. Pasok sa semifinal sila Clint Paul Figueroa ng Negros Oriental, John Michael Hiruta ng Baguio City, at John Michael Arellano ng Talisay City. Pasok rin ng Western Visayas na si Jobert Aprong ang nag-iisang taga Iloilo City. Ayon sa boxers na si Inimido na ginawa niya rin ang lahat pero naging mainit ang laban ng Calabarzon. Mabawi ito sa susunod na taon.
12: Natalo ko pero para sa akin kulang pa yun kasi ano talaga eh, talo tayo eh. Kaya naman pero medyo magaling siya kasi para sa akin kulang yung training ko. At sa na-expect nga na makukuha ko ang gold medal.
11: Ngayong araw, magpapatuloy ang bakbakan ng semifinals at bukas Sabado ang finals ng boxing tournament sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ako si Kakebe Berto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Berto Gakit, mula po sa boxing match dyan po sa Bayugan City. Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:26 ng umaga. Mula sa boxing, puntahan natin ng football. road to semifinals, naging pahirapan na sa natira o sa natirang mga kupunan sa football. Ang ulat na ito ay hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
13: Hindi naging madali para sa mga manlalaro ng football ang makapasok sa semifinals na ginanap kahapon sa open field ng Agusan Sports Complex. Unang sumalang ang walong delegasyon ng Football Elementary Boys na naging crucial dahil sa hindi magandang lagay ng field matapos na mapuno ito ng putik dahil sa naging pagbuhos ng ulan. Magkagayunman, ipinakita pa rin ng Western Visayas ang kanilang lakas matapos nitong talunin ng Nimaropa sa score na 5-1 na nagdala sa kanila sa semifinals. Tinalo rin ng Davao Region ng Calabarzon sa score na 1-0. Gitgita naman ang naging laban sa pagitan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at NCR matapos maitabla ng Autonomous Region ang laro sa score na 1-1. Nauwi ang laban sa penalty shootout kung saan dito na tinalo ng NCR ang Bangsamoro Autonomous Region sa score na 4-2. Pasok na rin sa semifinals ang Central Visayas matapos nitong talunin ang Northern Mindanao sa score na 1-4. Para naman sa Secondary Boys, pasok na rin sa semifinals ang NCR, Western Visayas, Calabarzon at Northern Mindanao na magbabakbakan ngayong araw para masungkit ang islat sa finals. Samantala, kinulat naman ng Secondary Doubles Girls ang tennis court mula sa Nimaropa matapos nitong talunin ang Calabarzon sa finals. Nasungkit ni na Khalifa Alvea Iba at Micaela Encarnacion ang gintong medalya sa score na 7-5 matapos ang tiebreaker. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almodal. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Ray Almodal. Napakandang balita para sa mga kababayan natin sa Nimaropa Region. Samantala, Negros Island Region Volleyball Girls Secondary natalo sa uling laban sa elimination round ng Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Red Salgado.
14: NIR Volleyball Girls natalo sa Suksarjan sa huling laban sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Natalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa ikapat itong laro sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro sa Provincial Engineering Compound ng Prosperidad pasan alas 11 ng umaga kung saan nakalaban ng NIR ang Suksarjan na wala ring talo sa kanilang record sa elimination round. Sa unang set, hindi naging maganda ang pinakitang laro ng NIR dahil sa mga service error ng mga players at karamihan dito sa mga atake ay nasupalpal ng mga manlalaro ng Suksarjan. Natapos ang unang set sa score na 20-25 pero pagdating sa ikalawang set, nanalo ang NIR pero umabot pa ang score sa 26-24. Sa third set, dito na nagka-problema ang NIR dahil una naka-score ang Suksarjan at napako ang score ng NIR sa 20 at sunod-sunod na rin ang puntos ng Suksarjan at nanalo. Sinabi ng head coach ng Suksarjan na si Princess Tupas na ang tiyaga na kanyang manalaro ang naging dahilan ng kanilang pagkapanalo.
15: Yung inspiration lang po talaga ng team is dumating kami ng, ano po, ng Agusan nang wala po talagang ini-expect. So yung sa amin lang po talaga is one game at a time po.
14: Natalo ang NIR Bacolod-Taytong sa kanilang huling laban sa elimination round. Sila pa rin ay pasok sa quarterfinals.
2: Para sa special coverage ng Palarong Pambansa 2026, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Red Salgado. Mula po sa volleyball, puntahan po natin ang weightlifting Region 9, naguna sa Secondary Boys 48 Weightlifting Palarong Pambansa. May kampiyon na balita si K5 K. Muscaino.
16: Nanguna ang Region 9 sa Secondary Boys 48 kilograms weightlifting sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtala ang kisianyo sa si Adrian Bukol na may body weight na 47.10 ng 80 at 83 points sa snatch, 93, 96 at 100 sa clean and jerk na umabot sa 183 ang total at 342.646 Sinclair. Nasungkit naman ng 18 anyos na si Rodeline Cruz ng Region 9 ang gold medal sa boys 52 kilograms. Si Cruz ay may body weight na 50.75, mayroon itong 86, 91 at 93 snatch, 110 at 114 na clean and jerk na may total na 207 at 363.378 Sinclair. Sa official result ng girls 40 kg weightlifting, nasa unang pwesto ang 15 anyos na si Stephanie Mandigma ng Region 4A, may body weight na 39.55, nagtala ng 51 at 55 snatch, 62 at 66 clean and jerk na may 121 total at 227.223 Sinclair. Sa bawat kategorya, ang mga atleta ay may tatlong pagkakataon sa dalawang uri ng ehersisyo, ang snatch ng clean and jerk. Kung may paglabang sa mga patakaran, hindi ito mabibilang. Mula dito, sa Patil ay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Babasa 2026 Special Coverage, ako si K5K Buscaino, para sa kapanabalita sa Bisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Maraming salamat K5K Buscaino, matapos naging viral ang post ng K5 News FM ukol sa isang trainer ng wrestling na nabed matapos mamigyan ng red card sa wrestling match doon po sa Bayugan City, Agusan del Sur. Technical official nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan sa Negros Island Region. Sportsmanship binigyan diin. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5, Dongding Ludove.
17: Technical official ng wrestling sa Palarong Pambasa 2026 nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan City. Sportsmanship binigyang diin.
18: Binigyang linaw ng technical team ng National Sports Association at Wrestling Association of the Philippines ang naging basihan sa pagpataw ng red card laban sa trainer ng Negros Island Region na si Wilfredo Bindes sa gitna ng nagpapatuloy na wrestling competition. Sa isang opisyal na pahayag ni Larry Barcelon, technical official mula sa DepEd at National Sports Association, pariing pinabulaanan ng kampo ng mga opisyal na maling desisyon ang dahilan ng parusa.
19: Now, the red card has been given to the trainer because he is encouraging his athletes to walk out from the tournament, and that is not allowed. So we want to teach our athletes of sportsmanship and how to accept losses. So therefore, a red card was given to the trainer of NIR for encouraging his athletes to walk out of the competition. So that is the reason why he is given a red card and not because of poor judgment of the technical officials. Because we have rules from the DepEd and the UWW that we need to follow.
18: Ayon kay Barcelon, naghain ng challenge ang kampo ng Negros Island Region matapos igiit na dapat ay winner by fall ang kanilang atletang si Novelin Luyas laban sa pambato ng Region 13 Caraga.
19: The challenge was made because of a pin down being called for the trainer of NIR. According to the rules of UWW, you cannot call a pin down when there is no hold. And it is seen on the video that there is no hold on the sequence. So therefore, there is no pin down.
18: Ipinaliwanag din ng opisyal na bago ang tuluyang pag-ban kay Mendez, binigyan muna ito ng yellow card.
19: Yellow card was given to the trainer of NIR because a trainer is not allowed to make a challenge. It is only the DepEd coaches who is allowed to make a challenge in behalf of their athletes.
18: Ito ay dahil sa pakikialam ni Mendez sa paghahain ng challenge, isang tungkulin na eksklusibo lamang para sa mga head coaches at hindi para sa mga trainers. Ayon kay Barcelon, hinikayat ni Mendez ang kanyang atleta na mag-walk out o lisanin ang tournament nang hindi tinatapos ang laban.
19: And if a trainer or a coach is not following that, so we need to enforce that rules. So that is the reason why a red card was given to the trainer.
18: Dahil sa red card, opisyal na banned si Mendez sa pagdalo sa mga wrestling matches hanggang ngayong araw. Binigyang diin ng pamunuan na ang desisyon ay hindi pagpabor sa host region o karaga, kundi isang hakbang upang protektahan ang integridad ng sports at magsilbing aral sa lahat ng mga kalahok na opisyal at coaches.
17: At ang balitang ito hatid sa atin ng DTX 500, Mighty si D3 Bio at ng Sir J Alternative Medicinal Healthcare Center sa Bio 1 City, Negros Oriental at kay 3rd District Congresswoman Janice Valiega Dicamo of Negros Oriental para sa 2026 sa Palarong Pambasa Special Coverage mula dito sa Agusan del Sur. Ako si K5 Dondig Ludovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa pagpaliwanag ng mga technical official ukol po sa pag-ban sa isang wrestler trainer mula po sa Bio 1, Negros Oriental. Mula po sa wrestling, puntahan natin ang schedule sa quarterfinals ng Volleyball Secondary Girls. Ang balita nito ay atin sa atin ni K5, Kevin Shusana.
13: Magsisimula na ngayong araw ang quarterfinals ng volleyball competition ng 2026 Palarong Pambansa. At dito magkakaalaman kung sino o anong mga teams ang papasok sa semifinals at finals. Ito na ang labanan ng magagaling. Unahin natin dito sa elementary girls volleyball. Ang first game, Region 10 versus Region 11. Susundan po yan ng Negros Island Region laban sa Bicol Region. Pangatlong laro, Region 2 versus National Capital Region. At ang pang-apat na quarterfinal games ay ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Dumako naman tayo mga ka-K5 sa Boys Elementary Quarterfinals Volleyball. Ang unang game, Region 11 laban sa Central Visayas. Pangalawang game, ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Magbabanggaan naman ang National Capital Region laban sa Negros Island Region at ang Region 9 kontra Ilocos Region. Samantala, sa Boys Secondary Volleyball Quarterfinals, maganda po ang labanan dito. Region 12 versus Region 10. Samantala magkakaharap ang Bicol Region laban sa Calabarzon. Ito po ang National Capital Region versus Negros Island Region. At ang panghuling quarterfinals sa Secondary Boys at ang Region 11 laban sa Central Luzon. At ito na ang inaabangan ng lahat. Ang Girls Secondary Volleyball, ang unang salpukan, ang defending champion National Capital Region laban sa Northern Mindanao. Samantalang, ang Davao Region laban sa host region, ang Caraga. At eto pa, ang nakakaintriga at nakakapanabik, Western Visayas laban sa Negros Island Region. At ang panghuli, Region 11 laban sa Central Luzon. Iyan po ang kumpleto ng mga teams na magkakatunggali sa quarterfinals ng volleyball competition sa Palarong Pambansa 2026. Mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si K5 Kevin Shusana para sa himpilan ng kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Kevin Shusana sa inyong ulat muna po sa quarterfinal schedule ng Volleyball Secondary Girls. Samantala, mula day 1 hanggang sa ngayon, ang gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa Palarong Pambansa. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Jerilo Naluis.
20: Gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa ginaganap na Palarong Pambansa 2026 sa nasabing lalawigan.
21: Di
1: Ikinatuwa ni Governor Santiago B. Cani Jr. ang mga positibong komento ng publiko sa ginaganap na palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
21: Well, syempre, natutuwa ako doon sa mga comments na yon, and that inspires us even more. So ako ay nagpapasalamat sa mga taong naka-appreciate sa aming ginawa dito sa probinsya ng Agusan del Sur. At sana ay nasiyahan kayong lahat. And ginawa naman namin to para sa mga atletang Pilipino.
1: Matatandaan na pinuri din ng Philippine Sports Institute ang mala world class na mga sports facilities at fully air-conditioned na billeting quarters sa naturang lalawigan.
22: Very world class po yung venue and facility. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datulipos. Napakaganda. First time po na talagang naka-aircon lahat ng billeting, and may kanya-kanyang catering, and then entrance pa lang ng bawat school. Grabe na, pabonggahan talaga. So I know that this is something that Agusan del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards. Kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na palarong pambansa, na ganito din po sana kaganda at ka-organized, and of course, ka-athlete-centered nga po yung palarong pambansa.
1: Patuloy naman na gagamitin ng lalawigan ng Agusan del Sur ang mga naturang sports facilities, at bukas ito para sa publiko.
21: We will continue using all these sports facilities for further development of the people in this province. Hindi lang sa mga kabataan. Kahit mga may edad na na gustong mag-insayo dito, pwede naman, may tennis courts tayo, may volleyball courts, may badminton courts, may basketball court. At magtatayo rin kami dito ng pickleball courts. Yung uso ngayon. At saka yung mga gustong mag-swimming, pwede naman. Yung gustong tumakbo, pwede naman. And we will also encourage the usage of these facilities for more competitions, hindi lang sa palarong pambansa.
20: Mula dito sa palarong pambansa sa Agusan del Sur, ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Jerry Lumungkal na Luis. Ulat kasama po si Governor Santiago Cani ng Agusan del Sur, kung saan po kinatuwa niya ang positibo mga komento dahil na rin po sa magandang preparasyon sa palarong pambansa 2026. Sa mga nagtatanong saan ba ang palarong pambansa sa 2027, si K5 Karen Badilla may ulat ukol po sa susunod na magiging host ng palarong pambansa. K5 Karen, maibalita mo.
23: Gaganapin sa Quezon City, sa Luzon, ang palarong pambansa 2027. Ito ang kinumpirma ni Department of Education o DepEd Undersecretary at palarong pambansa Secretary General Malcolm Garma sa isinagawang press conference. Ayon sa kanya, pupunta sa Prosperidad ang mga organizer at ilang opisyal ng Quezon City para sa turnover kasabay ng closing ceremony ng palaro sa Mayo 31. Nabatid na tatlong lugar sa Luzon ang nagbid para maging host ng palarong pambansa 2027 na kinabibilangan ng Tarlac, Zambales at Quezon City. Samantala, wala nang ibinigay na dagdag na detalye si Garma kaugnay sa nalalapit na pag-host ng Quezon City para sa nasabing malaking sporting event ng bansa.
24: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla. Kasalukuyang po nagsimula na ang laban para sa first quarterfinals game ng Basketball Secondary Boys. Abandang alas 6:30 pa lang kaninang umaga. Napakahaba na po ng pila na ginagawa dito ng ating mga kababayan na excited po na manood ng quarterfinal games ng Basketball Secondary Boys. Abangan mamayang konti ang laban po ng Western Visayas sa alas 10 ng umaga. Dito pa rin sa palarong pambansa 2026 sa Secondary Boys, at alas 9:30 naman ng umaga ang labanan sa quarterfinals ng Western Visayas at Negros Island Region. So sa ngayon po, ang ating mga kababayan, they can watch the live coverage ng K5 News FM, both volleyball and basketball sa ating sports and entertainment page. So sa lahat po ng nasa bahay nila, saan makamungsulok ng bansa, maaari ho kayong manunood. At makita po ninyo ang live na bakbakan ng lahat po ng mga quarterfinal games of basketball at volleyball sa K5 News FM Sports and Entertainment Facebook page. Yan lang muna ang mga unat nating maibibigay sa inyo. Ang mga medal tally updated ngayon. Bantayan mamayang konti sa ating mga informasyon ibibigay sa inyo ang medal tally kung saan po lumalabas na nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros or ang National Capital Region. Sa pinakahuling talaan ng mga medalya, lumalabas ng National Capital Region ang nangunguna with 36 gold, 25 silver, at 30 bronze. Pangalawa naman ang Region 4A, Calabarzon, with the 7 golds sa 25 silvers at merong 21 bronze. Region 6, nasa pangatlong pwesto sa ngayon with 16 golds, 15 silvers, and 16 bronze. Region 4, Region 7, pang-apat, with 15 golds, 15 silvers, and 16 bronze. Na panglima naman ang Region 3 with 11 golds, pang-anim ang Region 5 with 10 golds, Region 13 with 10 golds, and Region 10 pang-pito with 9 golds, at ang NIR ay nasa 8 pwesto with 9 golds. So yan po ang mga mamainit na mga balita abangan. Mamayang tanghali ang karagdagang mga update sa palarong pambansa 2026 mula po dito sa Bayan ng Prosperidad sa lalawigan ng Agusan del Sur. Kasama ang 15-man team coverage ng K5 News FM na nakatalaga mula po sa Bayugan hanggang dito sa Prosperidad sa iba't ibang mga sporting events. Ako, si K5 Elgin Castaño, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Ang bakbakan ng pinakamahusay na mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
4: Foro de los Pueblos.
5: Alas 7:48. Mato ang latest update live and direct from Agusan del Sur. Sige. So, balik taon niya mga kaigsunan. Dugang mga kasayuran sa palarong pambansa sa ito ang FB Live, no? Sa ito ang Facebook Live. Inasang tagpipila ka pinom doon? Ang K5 Rewind Pod? Human lamang ini, standby.
4: Foro de los Pueblos.
6: News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
25: D3 Bio.
26: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
27: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.
27: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: DTX 500.
28: Ako si Janice. Okay kayo naman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito ka. A day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
25: DTX 500!
27: Mabali sa mga butika.
29: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
30: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division vision ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
30: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
29: Mauna.
30: Sa siging kina cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
31: In real sense, ang telomeres ang gatosan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
30: Yes. Problema ra gyapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
31: Munay.
30: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og GTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
31: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. GTX 500 ug MyTC ra jud.
3: GTX 500.
28: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas niabot na sa akong likod. Inom sa akong mama og GTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang GTX 500.
3: GTX 500.
30: Mabalik sa mga butika. Diregyo nato masabtan sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og GTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud sir GP nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og GTX 500 og MyTC.
31: Giyon sa bapag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
30: Buot pasabot sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
31: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
30: Nabantayan ba ni mo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell size, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP at nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
31: Ayay,
30: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
31: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
30: Ako na sab si Doc Ramil Oy saying mayong lawas ampingan.
31: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
28: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Herbal products ba ang inyong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MyTC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MyTC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na motang kini sa Skull B2 Villa Masillas Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visay Divine Word, Federal. Ug anaasa kini sa Palawan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
9: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
3: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
10: Dan salamat maimbutag mga ka K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani ana pud sa atong segment karabuntag. Kasadiyan ang ubang mga eksono nato. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniadto mga balita noon, history ngayon. Ug nindot ato balikan ug baga istoryahan dinhi lamang sa K5 Rewind. Ug una ta mo adto sa atong K5 Rewind mag kape sa ta. Dili na pwede dita magkape. Dili lang simpleng kape mga K5, ha? It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Ug limpyo man itong mga sistema, ug pwede po niyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na pang-timpla na, ug DTX Premium Coffee, ug DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usa sa pinakadaghan magpa-picture ng turista kung mabot sa Amerika mo kining Golden Gate Bridge o ang ginatawag na San Francisco Bridge. Usa na sa mga iconic nga infrastructure sa Amerika kining San Francisco Bridge o ang Golden Gate Bridge nga sa rin minilyon ka mga turista. Tibok kalibutan, magpa-picture kayo sa ang ginatawag na Golden Gate Bridge, ma background man o makasakay ba kunsa. Basta na kayo sa liyo ang Golden Gate Bridge o San Francisco Bridge. Ang San Francisco Bridge, yablihan ka na atong Mayo Baguio City, 1930 City. May 27, 1937, mga 89 anyos nang milabay, 89 years ago today, ang San Francisco Bridge giablihan. Doon ay katason 2.7 kilometers, 2.7 kilometers. Og matod pa sa mga historian, grabe ang naagyan nini. Samtang gikonstruct, gigama kini, og nahuman kini. At ang tuwig, 1937, apan ang paggama nining taytayan, una kining nahunanan o nakonsepto sa tuwig, 1872 pa. 1872 o nasugtan pagtrabaho mga 1920 na silalom ni Engineer Joseph Strauss nga may submit sa preliminary proposal na nagbalor $27 million o nasa 1.6 billion pesos karon panahon na o gisugtan pagkonstruct sa tuwig 1933 sa bulan sa January. Matod pa ni Engineer Strauss, grabe ilang problema o kalisod samtang nag-construct sila sa maong Golden Gate Bridge. Una nini kakusog sa sulog sa dagat, kadua sigig bagyo, grabing bagyo labay samtang nagtrabaho sila. Kanoon na yung baga ang dagom o fog o guban pa. Og dugang pangnistro samtang nagtrabaho sila, ila kining ibutangan og safety net ilalom sa bridge. Para yung kaso adunay mahulog, masalo lamang sa net. Og doon man adunay 19 ka mga tao na hulog. Apan nasalo kini sa maong pukot nag-insular sa ilalom sa bridge samtang nagtrabaho sila. Pero taliwala sa maong net, adunay gapoy nakalas ng kinabuhi nga matod pa napulo og usa ka mga lalaki na matay sa pag-construct sa maong taytayan. Og sa paglabay sa upat ka tuig ato Mayo Baguio City, City, ang maong Golden Gate Bridge o ang San Francisco Bridge giyoblihan na sa publiko o usa kini ka simbolo nga usa ka progresibo na ang Amerika sa panahon sa economic crisis atong panahon na. Ang 2.7 kilometers gitawag kinig the longest bridge in the world atong 1930s o pag-abli anang adlawa sobra 200 mil o 200